0: Mwen se te leka 5 ora jita tekela 43 minutu jeli kari pangala tiwala na mintiru ya Antonio Marcos loko a ringata akubamat leswaku hangwa nya ita tsiketa munhu ka minkarhi leyi fambaka ka yona ya ku ntombi ikandzalana ihuma na ikandzalana ihuma aina axitichi kutani leswi swikalaka swi nga laveki fanela ku va helini ku ti nyimisela leswaku hi ya ka mindyangu leyi i tiyeke.
1: Tindambi ti nga ti li ku twalana ka tinsuna
2: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

Matsongwa ni manharu, Lúcia de Jesus, Watchmela Malembe ya kuvelekiwa, Francisco Marto, Wantlano wa Malembe ni mune na Jacinta Marto, Wantlano wa Malembe ni mambiri, vabule kuva vabonile mamani Maria, kare vanga lusa aswifuyu alivalene amgangeni wa Cova da Iria Oreng, atikwene la Portugal, isiku la 13 ka maio wa lembe la 1917. Kuliwa kuwa nzaku ka swikhongelo swa terso hi nkarhi wa meyudiya, vatsongwani lava va vanharhu va vonile alivaningu li avaneke swinene na ri tikomba swa nga ri hati, kambe loko va sukile va tlhele va vona lin'wani livoningu. Nkarhini wolowo a va kumeka ka xisinyani xo karhi lana va nga vona mamane Maria de Fatima a nga phatima swa nga hi dyambu. Umboni nkarhi lowu li vula ku va loko a khuluma a tsatsi vatsongwani lava ku va va dyondza ngopfu ni ku va va tlhelela a ndhawini liyana hi 13 ka mayo wa lembe landzeleke.

ka matimu man'wani hi 13 ka mayu wa lembe la 1888 ku sayiniwile a nawu wa Aurea u nga kongoma ku va ku helisiwa a wukolonyi la wukanawu a tikweni la Brazil.

hikwalano ka ku sangula ku tirha ka nawu lowu ku cinciwile a xiphemu xa umidlawu wa swikarawu ka nhlayo ya 15 milhões wa vana va tiko la Brazil nkarhini lowuya. Nhlayo ya swikarawu a yi yehlile malembe ndzhaku hikwalano ka ku va se a ku helisiwile a wu xavisile swikarawu hi lembe la 1850 hikwalano ka nawu wa hosi Eusébio de Queiroz.

0: Mwikisatu wa Radio Msambiki emisoro provincial ya Gaza Kulosa itala yuko yozela kawwani nongoloko nkare wanjangu ora di familia. I kami nkare le hi doka doka ka hiti nshoko makata kuambana ambana ka nongoloko lola na hipi msakale shwa kuminjangu ya lonzovo tashokare kati nshoko makaleti viki lingwana ni lingwana hiti tisaka leno eka shikomo moya shawena na kloro. Mwikisatu ulosi wa Fernando Mkachwa na Amara Buduya kasi na mtla leno studi murambi wa wahina i Carlos Mula sema mtiva ya kuyantwa hi bulea na yena ima kambia kutala aka minongoloko ya kuambana ambana na mtla Carlos Mula hita niti shoko makati mbiri tinaru lukushkote kankari wa ipumele lalana ita ya mashwen kamba ita intima tima ita sungula hile yela nakani kudura kabutome aloko inge nile ka wetile inga kayona ya mayu valikareva kumbisa mtlangani ya vatiri lana leshako wa miholo itava e antrusiwili kambe mikwepa kutala kayona aikomba leshako avutome la tika avutome la dura loko itamele masiku manga limanga kisako waneka ukala kama pala feni shikara ata intamu mafambele lumu ama dropeni kuya mtirweni kuya shukolweni kuwaneka ama bisha lumu astolishko mbisu lana mzakuka kitikitileyo mfumu aka nklangani waba holodzi konsilu di ministro ju shungeta lesha kugazoli shushililo mka 116.97 litro a gasolina 94.41 pala feni lá com vanelo na 98.28 kasi gas ya kusaka yona 87 loko chukalana ni leswanga phaki dilavanyi tiku ka manyele ya vona na swinseka kuva vaya aswikolweni vaya amintirweni ni ku siku ni siku amutire afanela kuva asya shaukare akaya leswaku anjangu kuma kuja ungavula yini mailano ni mingarile ifamba ka yona aka masiku lawa karishumula
1: kan mambo la kulosela vaingiseriwa Radio Msambiki ni vatirhele va Radio Msambiki lava usiku ni hlikane va hitirhelaku va hipangalata va nyika mahungu hinkwaswi leswo va swimaheli rhandzu lelikulu swinene la ku va ndunduzela ni ku va xeweta
0: inkomo
1: Anhloko mhaka leyo taku na yona e magindlambeva. Magindlambeva hikuva a misava hinkwayo hi xiyowe yowe nyanda yeyo a wutomela hi tsindziveta. Loko hi cuka seni ka maphalafeni hi kuma leswaku Amerika ni Israel va dumele Iran. Loko va dumela Iran va mkuma leswaku Iran va mtsindziveta ne navo asima ku kumeka ku kuni a xipanzi xa mati xi va vutiwa ku harmoon lexi a mabonti ya matiko matsemakanya ku hikoho kuve xipanzi lexi xi lumba a Iran Siraun
0: la la maka isuka kukona
1: e avuthu majira isuka laya
0: kamboka luya
1: kamboka luya si Iran aveka mgoqo laya
0: kuvulavuliwa xipimo xa 20%
1: a swona wa stimela leswi ndlula ku misaveni swi phalala ni misava
0: na swi ni maphalafeni
1: swi ni maphalafeni swi ni a leswi swi vitaniwaku xiputukezi mafertilizante mafulawu ni swin'wanyana swo tala swi ndlula hi laya sira wa faka mugoqo laya a tlhela a veka swibulukwa swa ku lowu a bonti leli nga ta phazamisa li ta kumana ni xibulukwa se ni Amerika a ya koho va tsindzivetana laya swa ku va tshiki va ndlula yena ku a va ndluli hikuva laha i tikweni la mina se leswo swo engetela hikuva loko hi cuka Iran i mbindzulo wa phalafeni wa mukulu ngopfu swinene emisaveni handle ka ku a ni xipandzi lexi inga mugwanqu wa ku ndlula mugwanqu wa mati wa switimela swa maphalafeni ni swin'wana se
0: kambela kuva hita swibasisa nyana loko ayi humeka nhlokomhaka leswaku America nyi mahele linge around la na binzula swa kufana ni uranium a gwala ugevenga ikokola ho anga dlaya a hosi kamane na pimisa leswaku loko a dla a nhloko a timaka ti ta va ti thethekile
1: ku a yo xengeka
0: a la ku hirisa ka ba suruman la
1: a yo xengeka kuva Iran ani matshamela leswi vange sistema ya ku kuni xikhe kuni ku khetana kambe ku khetana loko ku nghena a tindota sitindota leti loko dlaya yinwa swibali leswaku dlayi hinkwato antlawo hinkwawo vo kheta mun'wana
0: lweyi ya longolokaka
1: ni mapimo lawaya
0: leswi a kalaka a nga swi tsumbulanga Donald Trump
1: a nga swi tsumbulanga leswo i futhi a nga swi tsumbulanga leswaku laya a ni ntlhamu Iran wa ku a nga veka mugoqo a kanal
0: de humus
1: wa kona lweyo se va ate a swi vona swa ku hey se swa karata maji hikuva nga mukulu America wa dodombana na swona
0: hikokola ku vini mavhikinyana vanga veka matlhari hansi va singula mabolo
1: ni soshi
0: kanti point tinga kota flin
1: ni soshi va bala ku matlhari hansi si va ta kota ku khuluma hikuva amhaka sekitile kambe leso hi yona nhlokomhaka nhlokomhaka ku vanhu va ta tlhavuka leswaku kasi maphalafeni lawa ma tshuka ma maheka ma kala hi xihlonge muni hi xihlonge lexi
0: a masusi hi lawa kutani loko se hi ta fika lana hi vona antikelo wa ku durha ka vutomi lomu tikweni la hina la Mozambique hi xikombiso mfumo u ringetile ka vhiki la ku rhanga u nyikelanyikele a swibomba swa ximfumo a swi mayele swo president da republika na vula leswaku va lava ku yantswisa timhaka ta mafambelo lomu amadoropeni mfumo wu ta vekanyana xiyandla wu ta patrocinara kambe ndzhaku ka mavhiki mambirinyana ku ta ku ta voneka nkitsikitsile ya ku a maphalafeni se a ma ha yenele
1: a mabixa a swibomba swi famba ephalafeni a mfumo wa hina wu bindzule phalafeni a nhlokomhaka a masenge ya tiko ya bindzu la tiko i phalafeni loko phalafeni linga li kona a masenge magulekile a unge fambe a unge gijimi a unge kase hikola ka ku linga li kona phalafeni sweswi li khwelisiwile phalafeni li khwelisiwe ngopfu swinene wa vona masintu
0: I
1: diesel gasolio leli laveka ku masinwini leli laveka ku kantleketlo
0: lomuka machapo
1: leli laveka ku machapeni ka tinkoponi imaka
0: awukosilatiku la
1: swakara akwateka a majika duze kama putsu ni swigotso ku fanana ni mimpunga ni mafurha ni hinkwaswo leswi hi swi lavaku loko a famba hi 100 litres a tlhela vuya leyi hi ku pima hi nga bala ku a yi li 800 millimeter kaix nyamuntlha imali yinyingi swinene imali yinyingi swinene 800 litres imali yinyingi swinene hikuva lawo hi ku u famba movha u ni 100 litres u ni 80 litres i ta ve ntikelo swinene si a ntikelo lowuya ka vanyama ka vanya tibindzu aku va ta kota ku va hanya ni ntengo wa vona wo hanya va sindziseka ku va engetela a xisakani xa mpunga xa lowa le hansi a hi xava hi ma mili i 200 mili i 90 o mili 100 mili 100 wa le hansi mili 100 mili 90 ka masiku nyana lama nga tshunela ku tlula ngopfu loko hi kumi a mkhandlulo wa ku hi taseni ka ku andhambi ya wumbirhi yi helile a masiku lama taku hi la ku se hi nge hi ta chemula ku ta xinkankanga xi ta kuma henhleni ka makatla ya hina xi ku ce u ta khwela mafurha ma ta khwela timanga ti ta khwela pho ka mani a khombo li nga hi wela hi ta bala ka gaza hi tindhambi ta ku landzana ta ku kaya ti nga heli hambini swoswi ka nomuwulo a mati handle ku mali koho hikuva ma tshama mali koho ka ndhambi ya ku sungula ni ndhambi ya wumbirhi swoswi mo diba kambe vembe o hlanta se yo ganka kasi lembe leli hi to li khoma hi kwihi hikuva loko li khoma hi seni lo rhitimuka li kota nhlampfi ntima hikokwalaho hi fanele ku tiyisela hi cuka amasin'wini ka ntlhava lomu hi nga ta hoxa mitsumbula hi hoxa amatsavu koho loko swi koteka hi swi kota hi cheletela mati hikuva misava ya ntlhava ya hantliza ku phuza mati hi cheletela mati a tinghwava to karhi ta
0: makanteri makaya
1: hi gwala a mikanteri ntiyiso hi gwala mikanteri makaya hi cheletela hi nga balile madoropeni hikuva mati ya fipaku nge maqali ku ta ku u ta cheletela u tatarila hi fatura hi bala lava nga handle va swi kotaku van'wani ku va ni swihlovo swa xinto
0: se loko hi toloverile a magele ya ku na byala
1: a kula ku pumba ya nkama wo hali wo wa ku ga lexi u xi lavaku u ga lexi u xi kumaku hi ku se u gela ku hanya hikuva akhombo loko ni li koho ku ni nkama li ndlulaku a laxi xikolari hambi hi ntsumbula hambi hi n'wambo u nga teka a i nkama wa ku boha nkama lowu a nkama u tuku ntswi hambileswi u taku nawu bohiwile se u to nghena u tlhanganisa ni ku lava ku engesela u nga tshiko wo ti vonela ku u nga ngheni u za u tshova ni timbambu maxi hinkwaswo swi lava ku vekeliwa lisima wetsavu wetsavu lambaweni wetsavu la tin'hwembe wethapa hikuva a nkarhi wa vava
0: alaka mimovha ke ka rizimo leswi swikombiso a nyika na maboleya ona mali ya xapa siku ni siku heyi ta vuya
1: ala ka mimovha ni la ku chambutanyana kutsongo nyamuntlha
0: aa ku famba entirhweni hi movha
1: i ku sungula ni la ku thintala ka mimovha ntleketo a phalafeni
0: lava va tleketlaku vatirhi vadyondzi
1: timbabyi a phalafeni leyi engeteliwi tolo nyamuntlha a va tleketli lava va maxapa lava vo pfuka hi xitereka xa ku hi lava ku engetela lomu doropeni hi laha 20 eke aleswo swi hi gwela yini swi hi gwela swa ku a va wu pfanga vanhu lava hikuva a xitrogaza lweyi a engetelaku a male ya ntleketlo ahe lomu madoropeni i konsedlu municipal kambe na a twile makungu a mavonela ya direction digamos provincial du transport se assemblea municipal yi tlhangana yi dokadokisana hi proposta hi mavonela ya konsedlu municipal se va tsema leswaku mali ya ntleketlo i mali yo a hi ku munhu ni munhu wa xapa a suka hi kaya tivekela pumbo ku kala ku tiva iu pukupuku kwa niyo male lei vanga
0: ikulu lava vako loko va swi lava hamba swibuthu kwa lomo paraje va tivisa mova munhu
1: anyamuntlha vo dodombana va khomana hi mabaji kun'wana le mina ni tshiki ni tirha mun'wana ya ku he nyima vo khomana hi mabaji so swivana swa ku leswi hi swa wupumbu hi ku kala ku tiva
0: Shatwala kutani lexi xi
1: nga se a tlhelo lelu nga lutisa nga luveka lela la movantle ya hina ya hina ya vanhu mina loko ni vizinyo swakarata nyana hikuva ni lowu munhu li nga tshuka li le hansi loko mina ni vizinyo lwa nga ni movha na mina ni ni movha hi ni li vangake nyana la mugangeni hi kala ku ingana mova kambe mova wababila na wababila wateka ntlhanu wa vanhu kumbe vanharu kumbe munhu inga hlengela ka mova luya ichela palafeni ikota ku yantirhweni khevuya
0: yeswana naminga zanga miya
1: enga zanga ishaniseka eh inga zanga ishaniseka imboka ya kufamba hiyo kambe Shakarata, hikuva ni lowu mina la hi ma a doropa la hina a wu nge li bali leswaku ha wu nga khwela basikeni a doropa la hina li tshamisekanga khwatsi phela ku famba ebasikeni switirato swa kona swi mahiwanga matshamelelo ya ku swi ta famba a ta famba basikeni ku rhuleni xa ku sungula xa wumbirhi a doropa la hina lini maganga ni minkova alifani for example ni matiko man'wani nga fananisa Cidade da Beira inga yanga kule kambe wa chuvuka for example Amsterdam a Holanda ku dluma ku mabasikeni kamaloni nga ya Holanda avali 30 milhões Ima 1992 ili ma 30 milhões aku ni 60 milhões ya mabasikeni e media kada munhu ani mabasikeni mambiri loko atira xikwalakwala kuni xitimela xa kungi xihahampfhuka
0: xikutsutsuma
1: ka xoho ani basikeni kancancayi ani basikeni a xikwalakwala
0: mbela phakati ka xokwe la
1: over loma ya ku koko ni basikeni la xitichini awu ma xitimele angela aya xitimeleni basikeni afika chika ateka basikeni lwanga muveka a xitimeleni afamba
0: azaya fika
1: aya fika ntirhweni nakahle nkama
0: over leswa ku vose va upfile
1: aya va upfisalile switirato swa kona va yiva basikeni va yiva so ke le ku ni parki leli ku nga vekiwa a tisimbi leli u fika ku nghenisa ko basikeni la wena u khiyela loko ko u nga khiyeli va sula voya lava va u dzahadzaha lava va ta teka va xavisa se hi la ku kubala leswaku hambi wo va hlohlotela vanyi tiko ku mi ta famba ebasikeni kancancayi swi ta karata hi mhaka ya swilo swimbirhi leswi a switirato a swi wumbiwanga ku swi ta fambisa mabasikeni a lowu a fambaku ebasikeni la xitiratwini i nyatisunge hikuva movha wu kola nhlineni kakwe la a matshamela ya ko ya hina mani minkova ni maganga minkova ni muganga ntsena leyi ku bahaku ku laha wu khwela laha wu chika wu chovha laha wu khwela wu chika wa karhatisana basikeni wa ku va endla leswo
0: leswona swa twala ka rizimo se leswi swi nge te ta se hi vonile swa ku ambasayida lalama ma karhata hi nga reganyana mikantirho kaya hi nga ringeta ku va hi hlenga hi muganga hi chela mafurha ka vayakelano alomu ka manegosio ke ma nga hi pfuna
1: hi ta vuya la ka manegosio kambe hi ta vuya kola ka mikantirho la wa tiva a mati lawa hi hlantswaku hi wa mapurato ngopfungopfu laya ku basisela hamaluza
0: Oma diba.
1: O diba njema kumwata. Amatila waya ya kubasisela. Inga lila waya ya sabao. Omu kume sunlight, kume chinitini leso, samta kweso. Kambe, la waya ya kubasisela, la waya. Unga teka, uma chambala tela kakantiru la waya. Unga binzula la ya matavu. Unga binzula la ya makofu. Unga binzula la ya matimbo.
0: Unga yanga bazara.
1: Unga yanga bazara. Nisu mwanyangwanyani.
0: Yeso.
1: Famba uya uya uvaka chela lumkwanya kuva shina vola vengana vola.
0: Loma varanda ka vola.
1: Avatangi.
0: Yeah.
1: Avatangi swona leswo.
0: Vani masokalko.
1: Vani mapimenta, vani mabeteraba, vani masinora, vani.
0: Ashikaya kaya kolumia.
1: Na kumbuka mbunu unwe, anga teki ntukulu wa mina, alila, adrupin. Ashavi ayindlo ya ndawo yakho kuni tshovo ufika shakatsa tshovo leliya
0: ya
1: agwala makhofu iva vizinyu vakho na vana van tshovo leliya senzako vagiwa hi tsuna yena a shakatsi anhlanga enkwawo loya arima agwala makhofu agwala xipinafra agwala enkwaso tsinene vate va vizinyu vata sha
0: Kola kaya. Kola kaya. Leswi yi nga fanela ku va hi endla swona ka minkarhi leyi ya ku tika ka vutomi a ku va hi kota ku antswisa a mahanyelo ka minkarhi leyi nga ka yona ene ka karhi swimula na tshemba ku na ku lori mingiseta ya ta va a pfulekinyana katsongo lana mayelano ni leswi nga karhi swi endleka mfambo lowu hi nga ka wona tikweni la hina la Mozambique ka minkarhi leyi ya ku durha ka vutomi a xin'wanyana lexi xi taka xi endleka Ponte do Dos karhi swimula ka nkarhi lowa ndyangu lana i Boato leli litakana li endleka ka masiku ya ugamu liyelana ni kuva a swirho swa ununa swa nyamalala loko u khombiwa hi munhu wo karhi swa masara musara musu se murhangetiko azi yena yexa sekeleka aya hambisa nhlengeletano loko ni nga phazamulana kumbe tavetete loko a le karhi a bula ni vahanyitiko a kombela ku rhula ku twanana ni ku yingiselana kusa loko ku endliwa nkambisiso wa lava va ngheniwaka hi rihuweleli lako a swirho swa vona swa ununa swa nyamalala a le ku chiwile drovuma wa maputu anga kona ni wa wun'we lweyi a nga tikhala kutani ya kambiwa leswaku a swirho swakwe a swa ha kona ka maprovhinsi ya ku hambanahambana ku ni lava se va nga wa tinhlayo se ta tlula 40 wa vanhu lava se va nga mbomba hikwalaho ka Boato leli wena u kotisa tivista wa timfanelo ta munhu lweyi a nga ndlula eka maboato ya ku hambanahambana i rito munhu u nga levulaka mayelana ni nhlokomhaka leyi
1: aleso naninga lisanga nkomisa swinene ivunwa ivunwa lwe anga bala ku mina va hiku alwa sungula ku ni nklavandza hi lwe yange mina seni khwanyalile ale mlumzana wokare ye lwe yange mina ni khwanyalile ho ho ho ukhwanyele yakho nikhwanyalile kulwani kumbile utisisi abulukwansi abulukwansi
0: yeah
1: ila ubona ukhwanyala ka wena
0: yeah
1: anga ta kombisa ukhwanyala wa bona ku loko u vhenzeke Boato leleli rendzelekela ku dlawa vanhu hinkwavo vana avanhu
0: lava
1: vi vanhu va ku van'wani va rhangele va miti va siyile vana Vasile tikoskaze au siwanini
0: yeah
1: iti kokele mbhalo wa usiwana itsika ukuthi kokela mbhalo waku ipfunza
0: yeah
1: leso imavunwa kambe nala mkulu sinene hilwi ange mina nkhanyalile Selo kukundlulile swiya swa ku khwanyala swi pfuma hi ntamu swinene ku dlawa vanhu swinene se ku huma vanhu va xavisa mafejuka ilast ku plastika chama sa sim parece leva boa ku hito amale na va fasi xipeneti va ku ha xavisa gejmit cash loko xiveka lexi hambi ota anoyi anga ta kukuma va vuya va xaveliwa
2: va xaveliwa
1: enta swila ku balela swaku ive manu ya utsutsi ya ku dumisa leso leswaku va ta kota ku va se va nilungisile bindzu lavo la usula voya
2: kambe munhu anga switwisisi leswa
1: a munhu a swilo swa swa ku kala ntiyiso a hanta swipolwa
2: anta swipfumela
1: mbuyangwana a munhu swilo swa ku kala swi nga li ntiyiso a hanta swikholwa kholwa ka swona a nga lwalwela swa ku kala nga swi tivi kambe yena nayo kholwa
2: a mhaka leyi i ya ni hlamarisa ka rijimula vhikinyana lolele a hi le karhi hi bula lomu ka mabulo ya hina vavanuna va bava ni twa a ndoda yin'wanyana yi le hina vanhlonge ya ntima a hi na nhlahle ya ku va hi khoma mali loyi a nga ni nhlahle ya ku khoma mali i munhu wa nhlonge ya ku basa hambi u yo funda kanjhani i munhu wa mukulu phela loyi a nga vula leswo wa swi vona swa ku a ni themba leya ku yena leswi a nga wa ntima a swi mi fanele ku a nga khoma mali
1: leswo
2: hi swini leswi swi nghenaku ka nqondo ya munhu a pfumala stabilidad xa ku va a kota ku hlula swa ku fana leswi swa mindzingu mabuwati ni swin'wanyana
1: i ku a mileliwile hina vanhu va ntima hina in particular lo Mozambique va ni 50 anu xitsenya independence Estados Unidos kumbe vulavula ma 200 anos
2: eko isi kombisa swo swi le ka 45 president
1: wa bona swo leswo quadragesimo quinto president swi bala ku bala 40 e no 45 wa va president
2: vanga ndlula
1: la kada president amandato mambiri ya 4 anos ewena imango abantu lava nga famba aba amabhulu ya vona hala ku mina ninga mlandi mina ninga mlungu va khuluma umuntu nikumba munhu swa ku loko u tiamela imali akula ku rurumela akukulahleka bongo khoma mali ku kota loko khomile xifadukwani xa ku tisula nyunku umuka ya kaya uya tshamiseka unga kaleli hi urongo hi ku khome mali
2: nada
1: unga kaya kaye ku tala teleke ngi upatu na lela ku veka manza
2: so komba ka wa hetlele
1: kaya se ni la kaya ambedu wala kaya ngi hawa ku eneli a vizinya lwe unga ku a gwira nyamuhla uti se uta mkume kuva se uta mele mali a mungano wa wena lwe minga longoloka amphuza xikanwe kumbe ibandari kumbe ngovu se a chipile kuva wena uni mali
2: nobody
1: kula ku swi huma leswi kula ku swi hlula leswi
2: yeah.
1: U tshamiseka u tenga ku kota mati lawa manga wola wa ntse akuna man'wani manga ngheneliwa hi tihomu ti tsemakanya mapatsana ni madaka kula u ti nyika nkama wa ku tshama matenga madama ya hansi u ta kota ku khabuta mati hikuva akuna man'wani ya ku phuza wolo akuna mali yin'wani yi nga tata ngopfungopfu vatirheli va Joni loko va kuma mali ya wayawaya akuna yin'wani hikuva va ku mukisi kaya hi ntanga u hi mavagwi
2: loko yi huma a ya ha vuyi
1: a ku nga ta vuya yin'wani a wu na segurani sa social a wu na nchumu i mavonani ni ku gama kolaya se hi ku a nga ndlula hi ka leswi hi xiputukezi va nge majestown a pfumali ku a ku mamela ku ti lava swa ku kasi mali leyi pero ni ta yi kota ku yi bindzula yin'wani
2: ni nga endla yini
1: o yi khapaza i nge hi loko mundzuku ni mundlwani wa lwiya ka wuton'wini lakwe ku to tshama na ku na male hambi a laha ku kungani mboka ya mati ya ntumbuluko matsuka mahela phe manga umi shinyuke ishinyuke andi lava vitolela shinyuke le manga umi laya
2: eso
1: siwoma shinyuke shikukakatsela uyola malavo nga makumi seni male
2: ya hela
1: leya ku heku itele utoboa ka xifadukwana unga ta boa ka faduku utoboa ka xifadukwana xa kuti limpanyuku ntse lexiya amaleliya ixifadukwani xa wena xa kuti limpanyuku xa kuti sula nyuku
2: ya swa twala
1: swilaku utshama hansi utilava heku umahati mhamba ta mabijweni umahati mhamba ta bava umahati mhamba ta kokwani umahati mhamba ta gulovatsani
2: ya neva lava ukava nga livala
1: famba utilavela ni nyima nyamukwasani
2: ya so singula kuti sona
1: hi amale ifana asaka la munyi la 50 kilo ya hela
2: tale ukatsakanya leswi ibowatu
1: ibowatu
2: ibowatu
1: ibowatu
2: nga dlayana nene
1: ibowatu
2: ai veni ku rula
1: loko munhu abala leso amugangeni ane ho vaka hina twana ne okay silungile u fambile abulukwansi
2: ya
1: abulukwansi
2: hiswona a xoga mesa ka rujumula la a wona swa ku nkama se wa kamana leno a xoga mesa lana a la u kambela mailano ni decreto le humesiwa ka mfumula na masiku nyana ndzhaku loko henge sina nghena ka lembeleli mailano ni ku helisa ka magwala lawo ma xavisiwa ka loma barakeni ya swivochongwa loko hi pima ku ta fika laha hi lavetela ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we loko decreto li ta va leyi humile lexi nga tiya hileswaku a magwala lawa vati matara rekudleriwa matabuthiwa hinkwawo ma suvisiwa ma nga hi kona kambe lexi nga tiya hileswaku ma haya mahlweni ku va ma phuziwa wena u kotisa tivista wa timfanelo ta vumunhu u yi vona njhani mhaka leyi ya u phuzila magwala ku dzahela mafole swidzidziharisi ka minkarhi leyi ya u tomile tikaka swinene ala vantshwa ka tindhawu ta ku hambanahambana u tiva swaku va pfuxi maguwa nambe ku dlayana va dlayana
1: ni ta vala leswi loko hi cuka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ni timbirhi na ku tsemeliwile leswaku magwala lawa ma ta suva magwala lawa ma pumbekile a swa ha fani ni tolo mapumbekile kambe wona mali ko amfumo usilavile ku ngi ungo famba mateketela hinkwawo mabanzeteliwa kumeka swaku phela si vanhu lava ya vanga xava magwala lawaya vanhu lava ya va xavisa ku magwala lawaya a va timahelanga hambi a voyo timahela va ni xipfumeleliwa xa ku va mamaha magwala lawaya va tlhela va hakela tinemba ta ku maha magwala lawaya va luze timali hambi mabanku va yile va cenaka timali ta ku va ta maha magwala lawaya lava va ku xavisa va yi va xava magwala lawaya ka lava va machapo va nga ma maha magwala lawaya se hi ta va leswaku hambi ku ni a machapo ya isputikezi vange ya clandestino
2: ya
1: kufihla kale ingabale leswaku ka hagiwa stock leliya kambe mina koma activista dos direitos humanos hlohlotela mfumo ku awuvekitihlo hlohlotela avanyitiku ku avavekitihlo loko mali koma chapu ya clandestino mapalushiwe leswaku ma ta dlawa hikuva lexi i nala mukulu wa vutomi la hina nala mun'wana wa mukulu swinene ka vutomi la hina timbange mafole
2: na nge se fika laka timbange ni la ku vulavula hi laka mpimo wa magwala lawa nkama lowu ku nga wu tsemiwa nawu lowu a tintivi ta wu dawu ti nyikeli ntlhamuselo laya wa leswi swi bindzulaka gwala leliya ethanol leswi tirhisiwaka mintirho ya wudawu loko va lava ku hlantswa swilondzo ni swin'wanyana ati Hussein minister Hussein la kama siku lawa mataka eta vona avantswa vantangale hansi lava vanga taka vanga nambeleko vanga ta sungula ka kufetetela hikola ka magwala
1: intiso amagwala lawaya isihloka isiqivo xavantswa loko magwala lawa hingalwi nawo kuni man'wana ma nga ma exiputukezi vele hi ma negligence ya raku
2: a hi matekeli nhlokweni
1: a hi matekeli nhlokweni hi laha ku hambiwa hi melansu madaka ya chukela a ma hambananga ni xivochongwa lama swekiwaka lomu tintlhaveni akuwa masala se hi tsemeleli a misinya masala hi maha tihunyi
2: ko sala swisera durana
1: se ko sala swisera durani ni melansu
2: makhalavatla
1: melansu e un residu di processamento di açúcar
2: swiziki
1: leswo chipa madaka
2: se swi ya fika
1: ndzeni swi ya ku xaviwa a xinavani swi vuya swi leta swekiwa swi bindzula a sopela ku wo tlowe bandzilo li pfurha
2: a swo byani swa ku fana ni va hina industry commerce va ma fiscalization leyi
1: a leswo se swi le henhla ka hina hi leswo swi le henhla hi ntamu leswo leswo swi la decreto du conseil du ministre li tsimba leli li nga ta tsimba ina ni mafabrika ni machapu ya ku sweka a chukela
2: leswaku
1: vanga xavisi vanga veki madaka lawaya lama nga ta kumeliwa hi vanhu
2: leswo a nga mangisi wa hi siyela ka rimula a mula ku hetisela ka timhaka ta mafole
1: a ka mafole i xigevenga xikulu xa vutomi la vana va hina
2: a n'wana lowu nga twala nyamuntlha a nga ha ku daneli o teka xikhwa kumbe mesa
1: hambi hi ku kuvandzetela hi ximusana za wufa ku jika
2: Atanga tila
1: ayena. Ayena nje. Ayena. Kambe, swile ka hina va hanyi tiko ni ngopfungopfu mfumo. Ku tirhisa contra-intelligence. Maphorisa lama nga fundisiwa swinene. Swa ku yantswa, swa ku mativa a ta mfihlakalo. Hina va hanyi tiko hi ku tiva, hi va tiva, hi va paluxa.
2: Hi swona.
1: Hi ku nyamuntlha a n'wana wa mina mandzuku
2: ya swi ta tlulela hi khensile ka rimula ka nongoloko nkarhi wa ndyangu namuntlha hikwalaho ka ku va mi ti nyikile nkarhi loko va hi ta bula mayelano ni ku nghena ka tipresi tintshwa ta maphalafeni ku tika ka vutomi ta majele ta mafambelo lomu switiratwini ni ku kaneta vunhwa leli la ku songeka ka swirho swa xinuna lana murhangeri wa tiko a vitanaka hinkwavo va musambikano leswaku va herisa a bowatu leli hi mavunhwa a tiyisisile lana ka rimula mailano ni makaleyo
3: emissor provincial de Gaza
2: a Moçambique ele cá 9 horas
4: amigo vinte, a sua especial atenção à atualização das notícias a esta hora apresentadas por Gerson Jamis bom dia
5: Henriques Dias e caro ouvinte, muito bom dia. Moçambique quer capitalizar a experiência do Uganda no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O presidente da República, Daniel Chapo, que participou esta terça-feira na cerimónia de investidura de Yoweri Museveni, reconhece que o Uganda tem experiência no combate ao terrorismo e diz que Moçambique quer tirar proveito.
6: Daí que achamos que a experiência dele, como pessoa, e conhece sobretudo muito depois o centro de treino que existe até hoje, onde ele foi treinado, e também sabe muito bem que Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo. Uganda é um país que vale a pena contar com ela, ao nível do continente africano, para o combate ao terrorismo que estamos a enfrentar na província de Cabo Delgado.
5: O presidente da República destacou que a sua participação na cerimónia de investidura do chefe de Estado do Uganda serviu para reforçar as relações de cooperação e amizade entre os dois países. A Procuradoria-Geral da República promove hoje o dia aberto no âmbito do patrocínio oficioso para os trabalhadores e respectivas famílias. O magistrado do Ministério Público, Geraldo Lacerda, explica que a iniciativa visa garantir que os profissionais tenham acesso à justiça laboral.
7: Estamos abertos para receber todos os trabalhadores, como dizia, e os seus familiares, para podermos encaminhar e dar solução àquilo que os trabalhadores acham que têm direito, quanto aos acidentes de trabalho, às doenças profissionais, à falta de canalização de suas contribuições ao INSS pelas respectivas empresas.
5: O dia aberto no âmbito do patrocínio oficioso para os trabalhadores e respectivas famílias enquadra-se no contexto das celebrações do Dia do Trabalhador, assinalado a 1 de maio último. Subiu de 10 para 20 meticais a tarifa de transporte de semicoletivo urbano na cidade de Nampula. O agravamento foi anunciado esta terça-feira pela Assembleia Municipal de Nampula em sessão extraordinária. Olívio Mateus.
8: O reajuste do preço de pagamento de chapa 100 na cidade de Nampula foi proposto pelos transportadores, indicando pontos intermédios. Assim, a rota completa custa 20 meticais, porém a novidade é que até os pontos intermediários indicados, por exemplo, Cipal e Cefaem, o passageiro paga 10 meticais e, querendo prosseguir, acresce-se mais 10 meticais, totalizando 20 meticais. Nos transportes públicos do município, a edilidade fixou 15 meticais para rota completa, sem pontos intermédios. Olívio Mateus, Nampula.
5: A cidade de Tete acolhe esta manhã o Fórum Empresarial Provincial. O evento visa aprimorar e melhorar o ambiente de negócios e fortalecer o desenvolvimento económico na região. Adriano Biguane.
9: O encontro junta representantes de instituições públicas, setor privado, parceiros de cooperação, investidores nacionais e estrangeiros interessados em explorar o potencial econômico da província. Durante o fórum, os participantes deverão abordar temas ligados à agricultura, mineração, energia, turismo, infraestruturas, financiamento empresarial, empreendedorismo e melhoria do ambiente de negócios. Espera-se igualmente que o evento contribua para o reforço das parcerias público-privadas e para a atração de novos investimentos. Da cidade de Tete, Adriano Biguane.
5: O ministro da Economia reuniu-se esta terça-feira em Durban com as autoridades de turismo da África do Sul e do Malawi. Correspondente Eduardo Figurão.
10: Basílio Mohat diz que com a ministra sul-africana do turismo, Patrícia de Lille, passou em revista o plano de ação do setor adotado no quadro dos acordos bilaterais.
11: Esta foi uma reunião de follow-up. A nossa participação aqui é parte do plano de ação conjunta que estamos a fazer com a África do Sul, mas também discutimos questões ligadas à cooperação técnica, à assistência técnica mútua entre os países.
10: Já com o vice-ministro da Industrialização, Negócios, Comércio e Turismo do Malawi, Edgar Tembo, Basílio Mohat, diz que discutiu a exploração da componente turística ao longo da linha de fronteira entre os dois países. Rádio Moçambique, Eduardo Figurão, em Durban.
5: Na atualidade internacional, perto de 900 pessoas morreram entre janeiro e abril deste ano após ataques com drones armados na sequência dos confrontos entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirma que os ataques com drones têm sido responsáveis por 80% das mortes no Sudão e agravam a insegurança alimentar, bem como deslocações forçadas. Volker Turk advertiu que se nenhuma medida for tomada, o conflito com o risco de enfrentar uma nova fase ainda mais mortífera. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete pode atingir hoje 37 graus centígrados de temperatura máxima. Para Beira prevê-se 36, Quilimane 35, Nampula e Vilanculo 33, Pemba, Inhambane e Maputo 32, Xai-Xai 31, Chimoio 29 e, por último, Lixinga com 27 graus centígrados de temperatura máxima. Ao fim, apresentamos as notícias das 9, nas próximas às 10 horas.
0: Muito se teleca 9 horas, né? 5 minutos. Já ele quer que fique selama um e tico nematico e vamba interessando na antena nacional. Cá, Michuá, na Muntla, 13 de maio de 2026. Lengo tela com a mão lá, uma tava que fique ali letinha, letinene. Com ele calé, tá animal e animal, ele remi, lexichangana.

Mwengisatuwa Radio Msambiki Emisor Provinciali ya Gaza Glosa Lishile Ayenika Maungu ya Mishumulai Fernando Mukanchwa Lomo Ashfunzankulu Gaza kuyafika ngweti ya Otubru ataka kutavani ntanwa miminti na imbiri ya kusaketela mintiri ya Johnzo kakungula kulungisa ama fambele ya ti Johnzo ni usiku tikweni. Miminti lei ita ya kiwa shunze nusha shigubu, shimbutsu, limpopo, mabalani nika masingiri la inga tateka ka ashpi musha 50 milanji wa timetikal, shuma shuma ka a banku mundial. Ungulele lipalushule murangile wa shudrana sha Johnzo ka Gaza, lwe anga tamsela le shaku kami minti lei kutavani shilawo, shaku kambela ava Johnzi, kuveki wakami chini ya shimanguva, nitindao ta vatiri loko valikareva kumeka minti ruene. Fera mbamba chamsela alisha kuna kona shita koteka kuveni va Johnzi va endani mintiru yankambisi suloko va tekati Johnzo kusukela ama kaya. Lembe nga kalona kagaza kuni akutula ama kulu manaru ya va Johnzi lava va endakati Johnzo kusukela ama kaya kashgawa sha setma kuyafika desma segunda klasi. Mosambiki anavela kulanza wata au tlare lingani atikula Uganda kantiru wakulusana nishgevenga shfunzankulu ka Abdelgadu. Kunavela loko kukumbisi ulitolo wambiri imurangili watiku letikwene la Uganda lumukuguvi waka murangili watikulele Yoweri Museveni. Daniel Chapo akolo.

leswaku Uganda a ni utivile ku yenta swinene ku lwa ni swigevenga swa va Matisungi, laha a yelekelaka hi ku vula leswaku Yoweri Museveni se a kumekile le Cape Delgado lomu a nga dyondza kona a timhaka ta nyimpi. Matiko ya tikonkulu Afrika tolo ma twanile ku ve ni maluka makungu ya ku landza vota hi ndlela yinene ti tshomba ku ve ni ti nga kasi ku ve ni ma nga nyimele a ku kombela. Xinyimo lexi xi kombisiwile eka ndhokadokisani u nga endliwa mayelano ni malondzovotela ya ndzilo wa gezi ka govhela yi katsaka matiko ya Afrika yi endlekaka edorobeni la Nairobi atikweni la Kenya. Yin'we ka tindlela hi ku ve ni van'wamabindzu lomu Afrika va sungula hi ku bindzula ndzeni ka matiko ya Afrika tanihi ku vula ka holobye wa vurimi ni vutshevi wa tiko la Mozambiki. Ku tlula 4 wa madzana ya mindyangu yi humaka emigangeni ya Nairuti ntsindza wa xikanekiso xa majuni a xifundzankulu ni yasa ya pfuneka hi ndzilo wa gezi u bindzuliwaka atikweni. Nomo lowu ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku endlalata ka ndzilo wa gezi ka miganga ya Namikoyo, Tiniwa, Xizonga, Palome na Nisalawa. Hungu leli li paluxiwile hi xirho xikulu xi humaka ndzeni ka komisani politika ya bandla la Frelimo tlhelo xirho xa komite central xi seketelaka a xifundzankulu Niasa Damião José. Loko ntirho lowu u ta va u gamile ku tlula khulu la mindyangu yi ta pfuneka hi ndzilo wa gezi. U rhangele la mfumo wa doropa la ka Maputsu hi leli li nga ta sungulaka a ku endla a nkucetelo wa vachayeri va mimovha ya ntleketlo ku ve ni va tinyiketela a ku balisa mimovha ya vona hi ntalo ni hi mahala. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku ve ni vachayeri va mimovha va kuma mfanelo ya ku seketeliwa hi mfumo hikwalaho ka ku khwela ka xuma xa ku xava a maphalafeni. Murhangeli wa xiyenge xa ta vutleketli ndzeni ka doropa la ka Maputsu Juvens Yubule a byelele u kolola Radio Mozambiki leswaku ku rhumeliwele a ntlawa wa tintlhari ku ve ni u landza a ntirho lowu a terminali ya Zimpeto xikan'we ni Prasa Dux Combatentes. Ta matshamelo ya nkama namuntlha doropa la teta li ta yisa ku ya fika 37 graus, Beira 36, Kelimane 35, Kavelankulu na Nampula 33, ka Maputsu Nyambani na Pemba 32, ka Ncayincayi 31, Ximoyo 29, Lixinga 27 graus. Muito certo, em fixe-lhe uma unguia michu e emissora provincial e a Gaza.

0: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
1: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
2: Mwingisete wa ku rhandzaka wa Radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza hi kona haleno xifundzeni xa ka Xokwe nyamuntlha lana hi vulavulaka hi swihintana leswi hanyiweke hi vahanyi tiko mayelano ni ku va ku tale ndhambi xifundzankulu Gaza. Xitano ke nyamuntlha hi na murhambi wa man'wana loyi a ta hi byelaka a mhaka leyi a fambeke hi yona leswi swi mi humeleleke vuton'wini byakwe kusukela nkarhini ku taleke ndhambi hi n'hweti ya Janeiro ni leswi a swi hanyaka ku ta fika namuntlha. Rixile hi bula na mani?
3: Hi bula na mamani wa ritensi ya Jami Ngoveni xihanyetiko xa Lyon de Sete Mobile. Karhateke ngopfu hikwalaho ka mati ya ndhambi. Hi tsutsumile hi dia disasage hi kongoma a xihakelani lomu i nga mbangu leyi kusukela ka Dojimile ku sungule ku nghena mati lawa kuma hi tsutsumisa va nga hi kongoma kona a ku va hi ya tumbela kona emati lawa ya ndhambi. Ni lo lembe loli loko hi twiswa ku va le mati makulu ku tlula ya Dojimile hi hatle hi tilulamisela hi tsutsuma dia disasage hi ya a xihakelani laha hi nga ya ya hlengeleteliwa kona hi le vanyingi mbangu leyi lulamisiweke hi mfumo a ku va hi ta kuma ku va hi hlayiseka kona.
2: Hi swona mamana Hortensia mi humile hikuva mi nga twa ku huweleriwa kumbe mi humile na se mati ma nghenile?
3: Hi humile mati ma nga se na fika hikwalaho ka ku chavela leswaku loko se ma fika mati hi ta pfumala ni xitsongo xa ku ambala prodoge dia kumbe xa ku finginela hi kote ku hi teka swijumbanyana swimbirhi swinharhu nga swimpahlana kumbe xa ku finikela hi tsutsuma hi kongoma a xihakelani. Ku tala ka michumu yi salele makaya hikuva possibilidad ya ku swi tlakula a li kona.
2: A ku humeni ka n'wina lomu mi kongoma ka xihakelani mu yo lamuleliwa hi movha hi mfumo kumbe mufambe hi matimba n'wina n'wexe?
3: A ku nga na transport la mfumo hina yo tifambela hi matimba ya hina yo kombela ku huma xitaratwini hi lava mimovha va hi kombrela timali siku la ku sungula dia dzasage mikamelo ya madzasete dizoito a mimovha se a yi kombrela mali ya ku tlakuka pureke va ku lwa ya ka xihakelani a hakela a 300 metikaje lweyi a ya ka masiya a hakela 500 metikaje kambe hi potelela hikwalaho ku a hi nga na mali pureke hi nga swi yimelanga n'wana loyi a nga ve ni mbilu a swi kotile ku va va hi teka.
2: A mi kumeka muli va nga ki ka ndyangu wa n'wina?
3: Ndyangwini ka mina hi kumeka hi le disasage wa vanhu kambe hi hangalakile hi tindhawu ta ku hambanahambana purike a ndyangu wa mina ni n'wana wa mina ni n'wanisati ni vatsongwana a va kumeke va le Maputo a va fambe hi masiku etawu a kaya ni sale ni vatswele va mina sala ni va sobrinya ni maokazani lweyi wa mamani se hi hina hi nga kumeka hi tsutsuma a lava va woyitiwe va kumeka amasiya kasi mina ni munhu mun'we hi kumeke hi le xihakelani urexo a va le Maputo.
2: Swi kotekile ku va hinkwenu mu pona?
3: Hi ponile phakatini ka ndyangu wa ka hina ku va nga ni xikarhato xikarhato hikokwa warhekeriwa hi minchumu ntsena.
2: Se inaka hi nga hi gwela loko mo fikile ka xihakelani a vi wa hi mahanyelo lawa mi nga ve nawo?
3: Mahanyelo ya xihakelani ma ve pesima hikusa ku ni timpfula a hi nga se amukela tenda hi nga se va ni nchumu hi tshamile 3 days xina hi neliwa hi timpfula le hansi ka misinya ni vanhu ku tala ka vona a hi hanya ku va ku swekiwa swakudya ndhawu ya yin'we u tsutsuma wena u nga ni xibya xa ku ya kombisela swakudya fika ku phameliwa wena u kala ku nghena xona kumbe u nga swi kumeli ku hela ka swona wo etlela u nga tlanga nchumu.
2: Mu vuli swaku mi humile hi kaya mi nga na nchumu kambe loko mi fikele ka xihakelani a swi vilela ku va loko wo ta kuma kudya swi nga swekiwa u ni xa ku phamela ka xona wena a wu li na xona xa ku phamela kumbe ni lowu nga li na yena a mu li na xona swa ku phamela ka swona swakudya?
3: A hi nga le na swona kambe laya ni xihakelani komu ku ni mabaraka ku ni timbangu leswi xavisaka a maloyisaloyisa hi ko swi kotile ku hetsutsuma hi xa swipuratana leswi va xavisaka swa mapalachiko swa dash metikash para hi ta kota ku kombisela swakudya hi swona a hi nga tsutamelanga swa ku dlela ka swona.
2: Wona madlela swakudya swo leswi a swi tshamisekile a ku endliwa yini?
3: A swakudya mfumo wu humesa kambe hina a maswekeleni ya kona a ma kumeka mali difícil Riki angwana tihunyi xa kusunguna maswekela makarata para kuva ta kota ku sweka tinya ku va nghena khwatini va lava tihunyi tinya ku va kombela va majovhe va lava lava tihunyi tawa Joseph Strauss ra ku swekiwa ene maswekela ya kona wola wena a ma va vavele u kala mangana a material complete porque ku vona mafurha ni wo mafejao ni mpupu ntsena swa swinyikeliwa ku eka tumbuluka swakudya swa ku medlhorela ka nyana loko va tshiva sungula ku va va kumanyana swiphisisana va hetisela majovhe swa ku yanela munhu purike na vana hile vanyingi
2: mayelano ni ta ma basisela ni ta ma hlayisela ya n'wina ya vutomi bya n'wina ni laha mi nga tshamisa kona hi vulavula hi timhaka ta hixiyeni a swi le ka matshamela mani
3: a makaratanyana matshamelo ya kona hikusa hina propri vanhu hi hina hi hlulekaka hixiyeni purike mun'wanyana wa swi kota ku ti hlayisa loko a ri ndyangwini wa yena mae loko se mi hlangane mi li vanyingi a maxiyeni makarata swi vevukanga kambe a va lwa hi matimba makulu a ku va hi kha yimela leswaku a hi fambeni kuli va hamba makazadbanyo hi hamba na ku nghena lomu maphakati hi tirhuma kona hi teka vatsongwana va rhumarhuma lomu matlhelo makazadbanyo swi ku ni fika ni nghena mo swa ku onhekile a ni humani ya nghena khwatini hikwalaho ka ku chavela makazadbanyo loko ma onhekile
2: Xana se loko swi tetano hikwalaho ka ku va a ma tshamela ma nga tshamisekanga ku nga na ta wu hlayisi ku nga na ta wu basisi a ku na swikarhato leswi nga vangiwa hikwalaho ka ku kala ku nga landziwi khwasi ta wu basisi
3: swikarhata hi swi chavela swa ku ta kuma ni mavabyi purike for example mina yelwe ni kumeke ni ni mavabyi loko ni tsumeni ya xibedhlele fika ni kuma swa ku ni ni malaria malaria ma tumbuluka hikwalaho ka ku ma tshamela ma nga tsakisanga a xivezi nga neliwa hi timpfula ngopfu tinsuna to letiyani swo swi nga ni endlekela ku za na khomani malaria ni ntshungu ku tala ngopfungopfu ka vatsongwana vatsongwana va lavanyingi lava khoma hi madiarrhea va khoma hi swin'wayani va ni malaria a ku tele ngopfu swipiritana a ku nga na mbangu leyi a wu tshuku tshama masiku ya ku leha hambiloko u twa ku vavisa ku homo to kota ku nyisela mwana makodi xi mamuta kuma swa ku se u kume makomprimedi wa yantshwa
2: se a mi nga tirhisi muchikitelo u vuli swaku wena u kumane ni mavabyi ya malaria a ku nga na michikitelo ko leyi
3: a ku nga na michikitelo a yi nge kona michikitelo diveridad hambiloko hi tshamile mikamba leyi nga tshama yona vuyo gama va tumbulisa amapenda va ta gwimbagwimba ku nghena a maxaka ya ku yandza phakatini ka tenda a va sinzeriwa ti mi tshama mu li dash family o kumbe dash wa vanhu loko mi kumeka n'wina hi famili ya n'wina mi yanela dash a n'wana rida un'wana nchumu maridi lama nga tumbuluka ma vaya ku va va nyikela va phakela maridi mambirhi ka dawu ndyangu maxa ma fikanga mbangu purika mali matsongo va hlanganisanga xitsungu lexi a xi le ku xanisekile
2: Xana u vuli swa ku wena u kumane ni mavabyi ya malaria u va u baxara swi kotekile ku va u ponaka malaria lawo hi ndlela muni
3: ni ponile hikuva loko ni ta va ni fikile xibedhlele ni kuma mimirhi liyani yi landzelelile ku phuza ka mimirhi liyani ni vuya loko ni humile ni kongoma haleni kaya hikwao swa ku kaya ka mina matisa ma nga hali kona ntsena ku huyiwa ni madaka ni fikile kaya ni ti hlayisa ni zama ni lata ku lavalava ku chelachela nisilanisilanyana ya ku va yi pfala mati lawaya ni ta kota ku fambafamba laha ni gqekini ni hambahamba mali mpeza ni endla hinkwaswo mutini ka mina se ni kondeke ni pona purike maredi nyana lani nga tsutsuma ni masiya matsongo a ma nga humanga ndlwini hikwalaho ka mati ni hlantswa wona se ni kota ku va ni ti fikela hi wona
2: loko u vuyelele endyangwini wa wena hi nga hi dyelanyana katsongo a siku lelo u nga vuya hi lona u fike u kuma swa ku ku te yini
3: ni fike ni kuma ku onhekenyana kutsongo kambe komu a jala mina le handle li vuya lowo ni fike le hambanyana mali mpesa maxa ku nga sisaseka hi ku ni yena va ni muti wa yena na mina muti wa mina a nga swi kota nga ku a wumexi mutempe a hlanganisa miminti hi mimbirhi ku va yi hamba mali mpesa maxa pelo menje a zame ku va sakudira sakudira ni mina ka ma mina leswa ta swa mamana wa vuya hikwalaho ka ku a va va karhateka
2: ku na leswo u swi koteke ku swi londzovota hambileswi ku ngheneke mati kumbe ku swi lozeke hinkwaswo leswi swi nga le ntweni ka wena
3: Switsongo ni swi kumile maji ni nga kumanyana ngopfungopfu xona kuma a ku nghena nga vayivi a sabotage ya vayivi va nga koho i swibyanyana swa swiparatwana ni swipanelani nyana leswi nga kota ku va swi humahumile swi bolabolile i timpahla ti nga bola hi mati ni mibalubalu xibedwana hinkwaswo swi onhekile
2: moyo cukumela
3: yo lahla ku nga na meyo
2: xona a vatsongwani le kaya mi tivaka hi kan'we leswaku nkarhi lowu kunene wa ndhambi wu ta yimisa hinkwaswo mayelano ni vatsongwani va ku dyondza u na vona
3: ni na vona vatsongwani va ku dyondza xikolo va kona va dyondza xikolo ni sweswi Ifambifamba tsana na vona kuva hiza mali xiyani xe xikota ka ri kota kota ku vatshuveka ni xikola vakona va dyondza ni vatsongwana vambirhi va dyondza ka xikola va ka mina kaya ka mina ni kwatiro vatsongwana dyondza ka xikola ka la ku tshama ka mpyele wa mina nga mamani wa mina ka makoni wa mina xikumandzini mas va famba xikola ku hakela difficulty toda mas va u sempre xikola.
2: Malano ni ta vubasisela mutshamaka kona mutilandza njhani leswaku mutamisisa mutivhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana le ndyangwini laha se mi nga tlhelela.
3: Na ndyangwini ni nga tlhelela kona hikuva ku loko byi xa munhu a tiva ku rima agqikeni la yena khulakhula ku tshama ku sasekile hi ku kula ku tshama ku basile hi endla leswaku loko li pela dlambu hi lava tindlela ta ku hi ti hi fikela ku fanele ku va loko swireda swi nga rhungarhunga hi tshamaka swona nkama wa ha li kona loko li pela dlambu hi tlhela hi tlakula hi nghena hi ya ndlela ndlwini hi etlela ka wona se ha ti fikela mimoyamoya ya ku biha hikwalaho ka ku loko hi vona leswaku hi twa ku vavisa tsutsumela xibedhlele wo mati wolawo tseleka hi ta kuma ku va hi holisa hi phuza certeza li kumile kambe li hlwelanga li helibrike a mati manyingi hikusa na hina vanhu va kona hi hlayile
2: leswi mi swi kumeke swa nga dyondzo ka nkitsikitsi leyi mi hanyeke ka yona.
3: Dyondzo leyi hi nga na yona ya ku va kusukela ka swo sweswi hi swi tiva leswaku loko hi li vanhu hi hanyaka hi fanele hi tshama sempre hi ti hlayisa mindyangwini mbindzeni ka yindlu hi tiva ku hamba mali mpesa hi tiva ku petsela maropa mhe ni nga na bokisi loko veka ka lowo majini montora ka mbangu ya ku tshamiseka leswaku hambi ti suna ti li kona ti nga kumi mbangu leyi ni nga hakela timpahla ti fika ti tumbela ti tswalana kona ti yengeseleka ku va ti hi nghenisela mavabyi.
2: Matshuka mucabanga kumbe matshuki mucabanga leswaku leswi ku nga ni mhaka yo ya ku va ndhambi ni ndhambi yi talaka mutsutsuma mu ya tumbela ka xihakelani mu nga tshuka mu lava ndlela ya ku lava ndhawu ya ku va mu ta hanya ka yona handle ka lana mu hanyaka kona sweswi.
3: A swi vilela kambe xikarataka leswaku ni loko ni pimisa ku se ni susa xinchachani lexi ni nga yaka khale a ni na ma-possibilidad ku se a ni tirhi jahala mina lova lin'we na lona vula ha le ku dyondzeni se a ni tshiva ni possibilidad mas a ni swi vilela leswaku loko ku li ku mfumo wa hi kota ku ku ri mbangu leyi ku hlayisekeke swaku hambi ku tala tindhambi haleni minkoveni kona mati ma nga fiki u ya wa hi lulamisela kona hambiloko vo hi nyika tigodo va hi nyika leswi yena leswiyana hi ta kota ku va hi ya mahlweni purike laha ngo umpasi kona tingi ku ni ya ku pfunisaka wotro pasi prafrid.

0: Rádio Moçambique, Madro Panica, Jai, Marga Mficana, com 90.9, KFM, com 370 metros, cá, onda média. Corralamem, que se te conica, mbimo, ia 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Bem, que se te bate, mbimo, ia cua, hitan, indima, ia mahuca, uam, cama, mahungo, agitich, wang, se te nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Misigar mungi suwe shicha Radio Msambika kula susumari kwa zilagatiala na kuni tenga tisugurengi ya msumsungu makaita kuna yungu yia mazalama mbidi ni munu wa magumi ava tumi valumba kukupo ni African Food Company ni ya gijane vana tukaviluza mitumu ya wengu haka saharanga nyasi nga mahu angunda mbiye inga shanisa provinsi ya gaz kukata nkadile mbidi ya kukado wana mchanu wa mazambi ndi mwedu mamani kama dibanzani kama puisa munga tarpani kachai chai ikuwa na malumbetu wa kutukene mausa vinya ulu mua stratoni machitimbisa mimova kuiteka watu kukuka kama kalu okari kuya kama mwenyani eto ka guji guji kuho ya kuva chikosha kukune ngetulu male yo kwela nguyona si bomba tarpani kachai chai mamani mahungino tana ungu ama umba kutitukere avava ikubo na vai enfermeiro, muito chamado uma província de Gaza, vá atingir se tovanga de baixo na maçã no cutuma ve tuma leite tsungu, ambico com conscara to socar se a batanga na conasso. Muito se daí angio na misungu fala com a hiti saca tenga tsura em ams tenga com manzar gajo do meu rinhento muka bichine com manega, amara budu yanga turushola com inseti unene. Hiwambili tokene mazana mbidi ni muna wagumi wa watumi wanga tukaviluza mitumu ya weka kupu ni African Company. African Food Company nguloko ijivalwa ni ya distritu ya Gijani nko haka saharanga nyasi nga mahungu ndambi. Yadile mbidi hiku kadona. Roger Madede.
3: Mazana mbidi ni muna wa magumi wa watumi wa kupu ni Africa Food Company distritu ya Gijana amuwa Gaza. Vaka pangu yokene vigumelwa ngumi tumo. Chavangelo nko haka skaratu sisinga vangu wangu tindambi tinga oneka ngumi chima ya janeiru ni marsu kadilibidi hikadona tindambi tia tinga dumela kupu ni leya yata udimi. Ikupu ni ya iti ningatila kuka udimi wa mikomva, makadamia, mamanga ni kafi na kona kupu ni Africa Food Company iwe ni skaratu sisinga wangu ndambi sihoka kukama lehafu hini se milionju wati metikale. Gerenti wadidaudata libindu kakupu ni leya omototo kene kupu ni akona ilu zeketungu tosi zitemputi kungatidi mwa mikomva hawa kunga luzeka chipimo cha mchono magumi ati nguava ta mikomva kumbita titsenge ito bindu la mikomva na kona omototo kene walu zeketungu michini iva ngatidi tumise kakudima hambi ni kugaya siva bindu lako ni kulungisela kayona kupu ni ileya omba mbutito kene kuwa ve kota kuwa ve lungisa kumbe ve useta mitumu yawe heni chalered ikuwe ni mtange iliwa mitumu ya ta libindu kakupo nilea kuleve kama alidi ngana kuchipimu cha 30 milion juati medical.
4: Solo possibilità per recuperare per ricevere un finanziamento di parte di governo
3: iwe skaratusa hombesia henga tsangana naso kuwa hikota kuwa hiwuka hikota kuwa hitsumala hikata ta mitumu yatu kuleva kati malti ngoko kama 30 milioni zvoti metikali ngoko hiluze ketwe nguti tembwe muangati bindula mikomva makadamia hambi ni kafi so sisia siwe sindindwa ngumati kachikati kuponi yimanaika isinga kama zumbelo amalele
4: sheya chegou con 5 metri so tambem. Temos um grande problema com documentos que fui com cheia.
3: E tu troca uma atu a Henry Chalder de Kumtangili, o mitumu yeta mabindu ka kuponi Africa Food Company halea gijana ka katia kuponi le kungalichemela kuwa imana usaketeli nguti male kasi kuwa iusata mitumu yeyona vatumi vayona kuponi lea vamaneka kachikati vadi emisilwe kutuma.
0: Roger Madede ni mahungu maomba kutokene mazana mbidi ni muno magumi ya watumi wanga tukaviluza mitumu ya uloko kuchitandeka kuka kuponi dano wako African Food Company ni ya distritu ya Gijane. Hiyombili tokene kuni mazambi manga ngolo munga tarpani kachai chai. Chivangelo chita nko haka kuvava chisimbisa mimova ya mtlaketlo kuva iteka watu mua maparaja uhambana hambana. Vajombili tokene kufanili kuwa kuengete lo mali okwela nguyona si bomba. Mari Martins.
5: Mchano majani dimwedo mangote dropaneka chai chai mwa provincia ya Gaza kadia divik machi heswa kuwa maduo netete mova ni chibombinya na chavana ditiku vangati chitimbilela hawa shitratuni mbimui vangati lambisa kutekwa kavatu ngukuwa vachikombisa kushukubala kwawe ngukuhaka kuwa palafini iva durela kututuwe kota kutuma shitratuni batu waba mba tsimitisi va mimova yote ka vathu bomani nguva va kukosha timalenda ni ka mimova hiya va kungadi va di emile ku pakela vathu ku kira dropani ku ya hoka ndambini 2000 ku kela dropani hambini ku ya hoka nene hambi ku kukela dropani ni ku ya niya Patrice Lumumba mthangeli wa didawada mthumisana wa upolisa ni chitsungu ka mtu wa hombe wa upolisa mwa provincia ya Gaza ni tati Carlos Makwakwa azivisili titaku vana wa vadititiku vana tsimbitiswa kasi kuya uthethiswa ntito vaya womba ni kugowa mumailani niti vangaona mwa tikuni
6: wakula swisitsongo se va sangula aku sabotara a mimova leyi ngata na itlekitle vanhu va boxa a maroda yavo I makala va kumeka kala. Pra lavanga na hina hi ta lavrara processo leyi nyikala kandza ola uthethisi pra va ta hlamula hi madano lavanga mayandla. Pra van'wana va transportador a va landzi a nawu ku fana leswi masiku ndzhaku va yingiselisaka swona a tarifa lama passagiri. Va nga kiriari ya perturbação da ordem pública porque a hi nga ta va tsika ku va mhaka leswi. Lava ngo to kanya leswi hi va tsatsaka swona va nga tshuka va kumeka na vana vola va ndhawini yin'we.
5: Kasi Radio Mozambique a buti ndi mwedo. Kama jahaya wa ahadi nga womba nzila iya dinga maneka ngudona di kalavoso
7: bukumapwesa mabala male mina nilani makaku ni nyiki bolea wani wanga manifestara ni sukile ni ofisina liku vachincha wolo la motori nisuka liku na ya karawachi para wapulira mofu nda wano liku nifika kuni wani wangani unyimisi kuma wangana mashapa liku wepa ndava siya pambeni uresti vata kontinuwa ila nga vasiya kunu gama mfamu ndindira shwakami seba wani kumani makamu Aku mina, pagi lepas manifestan di skuin cimongga kuele. Macam ni, anggal kaso so manifestan, ni anu sti so kumelan, so kuvamani, mesu mesi kuna beroni anggal kom.
5: Hiti ingi salamati adi mwedo kam chano majan di mwedo mangangola ngu polisa mua dorpani chai chai provincia ya Gaza ngu loko madi manui ma uomba kuwa majuko na tete mimova imbidi ingati pakela vatu ngu kanu ngu kuwa mashapa mangati emile kuteka vatu saratuni.
0: Ichikadi ya masuwa ni mahungu wa tatu kune nyamsi ringa dikunga kami mova ya mtakeke na omba tito kere amua dropanika chai chai seku vikulu chibomba chachimu ya chacha hombe chia chitsimbi lako chipake la vatu nguma hala eto kuna gwenta mbimu ya kumanika kuchipuete kasi bomba so chaketa la vatu dropanika chai chai maru martini jana uya kamere mahungu wao
5: Doropani chai chai kukila wazi tatu uwa kuni chibomba chia vana vaditi kufanila kukana ngumahala kwa tiku kukota vwe hoka ngaba tembweni ambe ni mua sikolani. Chibomba chia chumela ngukuwa kukila mfuluwa. Vateketli wa vatu hafa tumisa kumashapa vakele maku vachikombela kamfumu kuengetela mali obela nguyona chibomba. Mkua haka kuwa palafini imaneka kuichi vadulela. Mtangilo wa mfumo doropa da chanchani tati Osman Adam azivisili tita kukala kunukua kuya hoka hakuno uya sibomba sisi nga tembisa ngu mtangilo wa ditiko vana vale tiko panati kwa da kutimilisa chibomba chia chachimwecho vasi hakili mali kasi kuna kwa da kuwa vaya chipertani ntumuni hambe ni kuya amuti laveka kukua kutiku disi emi.
8: Municipa desideri viki lele a petash bomba leixe para chita tecavano e faile que teu acaia vai a mentirene as bomba leixe acha aquele e vaquela mahala. Bom, chita tira até lavava tira com tiro vaco que teu acavano alom dropen vaquela vaoia a stratuine vai teu acavano as bomba chita nima mas cutano a inimela as bomba leixe presidente da república a inicaco ava municipio para matar teu acavano.
5: Itimatwe am tangeli wa mfuma dropa da chani tati Osman Adam loko achizivisa kukala kawa zitatua kutimbila kachibomba cha mahala chino teka vana vaditi kumua doropani ka mifuka ya kukala doropani kuya ni Patrice ni kuya kukala doropani kuya ni line nene ni kuya hampi kukala doropani kuya halea ndamini dojumili ni kutumela achia doropani
0: va enfermeri va moa provhinsi ya Gaza va mbatokheni va nga leva xina masunu hi ku thuma vithumela xitshungu va dini khinkhi ka makungu ya ku va kasi va daha malwati yo hambanahambana vathumi va va va tiwo momba kasi misana ka ku va va disuti va ya losa muthangelo wa provhinsi ya Gaza nkoha ka ku va ku dipindile ditshiku da va enfermeri ku simela ka tshiku da Nyamnova a ku kwene ya thangelako kasi ntlawo wa vathumi va sibedlela aderto matshinyi muchamuchamu wa provhinsi ya Gaza a tlhamiseto khene hambi ko vona va maneka ku va dini mitamu yo thuma ka laveka ku veseketeliwa kambe ngu swigotso si va swi thumisaka muwa spiritani hambi kambe

0: kombisa kutemba ni ku etsana ku kombisa votselele va infermeri ku tshama tshama provinsi ya Gaza to kanivanga ba tshama masuni ku thuma hambi ku bavilela ko sokar va tshikombela ka mfumo ku va utsukwatisa kasi mthangelo wa provinsi ya Gaza markare ma panzeni swango atemisele to ke mfumo nga ri tshama masuni ku thumisana ka sinu va infermeri va va tita ku kene ni vona ve wa ve ti pfa va ditsakile ka mthumo wa we ngo haka ku va chiningwa lisima.
1: Reafirmamos o nosso compromisso de continuar a trabalhar com o setor da saúde, os órgãos centrais, os parceiros de cooperação e demais intervenientes para que a valorização da enfermagem seja cada vez mais efetiva, sustentável e sentida no dia a dia dos profissionais.
0: Mato Malumba com Tangilu, a província de Gaza, Margarida Mapanzin Songwa, João Mombacassi, Niva, enfermeiro, Nguchamu Chamu, a província, Eto, Nkohaka Ukurungela de Siku, Davona, Dingapinda, Nyam Novam. Tichima heto, a Nia do Serito Yashó, Kweku, Komissa Kukwela, Katiel Nako, Nimalua, Tia ZZZ, Kutsimela, Kamchimera, Rio Kata, Lembedi, Hiku, Kadona, Kuvaku, Dipopo, Kutsimela, Kutumbra, Tokene, Mune, Wa, Magidi, Nim Chano, Mazana, Nimuedo, Avatu, Valua, La, Ngu, ZZZ. Mahungwa, Wa, Maomba, Tokene, Nombria, Inavech, Kumbisa, Kukwela, Kat, Tima katiela na kudumalu watia zezeze mchamu cha distritu ile hawa kumbumba mchamu cha 60% loku vachifana nisa nilembe dofana kambimu yofana kumbaya nilembe dinga pinda kambimu yofana mchamu cha distritu ile kungava kupopolo kutumbula toke ni magidi mambidi ni mchanu wa mazana ni mambidi watu wa luate ngumalu watia zezeze ka ukaluleja mtangu la tlamula mutawda mchamu cha distritu ya niya shokwe ya Marcelo Almeida ngeni anga tlamusala toke ni hawa kuwane kakumalu watia wacha hombe ngutatene mko haka kuwa kuduwane kile kuengetela titi alina kuo ni kuveleka na katitsuna msana kandambi inga shanisa kasi distritu ileja Marcelo Almeida tlamusala kamba chengetela titoke ni mko haka kuwa vatu wadiluzile kasi michikiteli yo vitifikela ngutitsuna katitsuna mko haka ndambi ngutiti maha kuku ya masuni mkwengetela maluati ama yalina kuo kasi ni zezeze nguchemo ngutu chama distritu chama chasikani kisosania shilembeni kumweko ni Lionde. Hichoma kuito nitenga atuwa tukule nyamsema na mahungu maomba kutokene kukati ili titela na kunu kubalisa mikawai fanla kukuwa imane kakasaka mpikizano wa bolwa nguchia mocha mfumo ya didropa dania chimbutu kadilembe 2026 kutahoka mbimu ya kuni makungu kavonea kukubalwa chipi mocha di gumini mchanu wa mikawa mikawai ya fanla kukuwa ipikizana kusimila nkadu ndilembe di hukadona kama kungu la kuwa kuningwa ma matimba ni mitamu kava apia tukene vezumba kule ni uselu wa masuke ni udahi wa mafola uanga hini kama hungwa isetu sitoi. Ikuwe na shamula kumuto zansamidi kama mfumo dropa dania chumbutsu ikuanga womba tukene ka makungu hava kunao tatimbisa tu dilembe dindona tinatakisa tia ngu kukuni mabayo roo hambana hambana ama kumbisa kukula kubela ngu likambido kara kadilembe dia himani kako hidi kadona eto da 2026. Katenga tsukure jamsi mbili tokere mazano mbidi ni mune wa magumi vatu vanga tukaveluza mitumo yawe nkwa haka kuvai chitandeka kuka kupone African Food Company ya distritu ya Gijan iku kupone ya inga dumelo ngunda ambika dile media himani kako hidi kadona mbili tokere mchano wa mazambi ndi mwedo mama nzana kama poisa machilumbe toto kene nguwa na mangati nunduzela ku kuoneka guje guje muaka mashapa nkwa haka kuwa chisimisa ku mimova ya mtaketlo iteka vatu dropani kachai chai yombile kambi tito kene va infirmeiro nchamu chamu wa provinsi ya Gaza vani kutemba daku kene vanga diwa chitama masuni nkutuma vitumela chitsungu hambiku kukunsivile loso karisia vakunaso mwingiseti hiduhu kila hawa igemeta msika tenga disugure nyamsi tenga iti manzana kachodu miru nyantumu kamichini kumarikile amarabuduya ngecha ni wanganzewe kujia nkwengeta hajajama. Bye bye.
2: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Bengisile wa Radio Msambiki mka

wa xava vanhu vanyana va ni mota ya ku humisa tinyimba a hlangena ni vulahlamba basa wa divana ya ku xika ni thayi mutandombi yi nga lava.

0: soma kaseti uchi mwana nga ambiti ngoma chabana kaseti tibu nubanga nwa mina kola shituri na jambeka hapo na jara mosika na pense ni teki ni wako alitakwa na alikivanga
1: Hega 15 horas e 20 minutos de mingua de jada amtamu dia da kona matiko ni hatemba tita kwa mwenge seti kwa mkama manika chi haka kunene manika utimti nikawena manika utimtuli nikawena ushika ushika ngona seungange na minova minova kasise ya peka nyana pe kunga hisaji na misikaria kambi minova logo dijipea masea waiva tita kupe use ingange na kumbe ushika seungeni
2: What's up Mozambique? Yeah Atera que me feo what I said it A terra dos baixuabos, dos macondas, and so on.

Mazambia mtamu yao kasi ya bili wanja zecha hulawa ndisunga kumbu na saka kani hicha masunu mingi setu watu ni indi ma yao jenje hii pangla tawa kama kala hambana hambana maraka ko utika o na kayambi muhi chiku gela takwa tuiradi msambiki ya madropa ni kachachai pindura imambu oliva mtuku singena chiku nika Zimbabwe

ndi dzambira ni akasho ku rifi la boye cha chipoku cha usiwa na leveli ni anchi chi chitinga nya na vakasofe ya leveli ni boti nya na ni masijir kumbi ningakota kumahina na ngosi nani na kota ko unje moyo mina hitika 15:47 marka hitimfuka ni 90.9 FM 360 metros ka on the med e radio Mozambique ye mwinga city mtini kawa yana banka ni kawa na kama kala hamba hamba na mova ni kawa na kasi Onina atu kama umani numani dizumbo au hindi kuduru vuma au maputu kasi. Chiti chichawe na chujitemba kasi chitubutichi cha mtumbu nuku Radio Mozambique mwingisidi duru vuma maputu.

0: liyane ku nikulitsala ka yona libe vukile
1: la kafito
0: ya kafito kafito kapsole
1: nayo mikwembe ya wena iva itsaka
0: itsaka ha yona
1: endzulweni va tiva lo liya
0: va tiva liya mabizweni wa mina nga nchola yona a file na tiva le liya
1: na yena ra kafito
0: na yena ra kafito
1: leswa ku va lo ku lomuka ku imbelela lo kafito kafito
0: ya ni sho ku yini ku Mbelo kuno jikala tse va ulawula hi cafe twa ta ku fana na Diakins taveni hlakano kwa le ka hena ka Phakoli le ka Magudeza. Si leswi vathi va ku cafe to wa ya le ka Magudeza. Va ta famba vanhu hetalo va vone kwini ku vanhu va ndzi rhandza.
1: Hi
0: swona. Ka ku sungula ku imbelela. Ta wola ku ndzi sungula ku imbelela 2000 sasi. Era sungu le ni nga hena yona ka mbilu ya mina. No u pfumala yina a swilo swa kona
1: a
0: ku pfuneteliwa
1: se u ta sungula ku nghena xitudiyo 2017
0: ni tikuma xa ni ta sangala ku nghena xitudiyo 2017
1: ku va u ta tapa unanga u sungule ku lomurhombeni ku lomuka cincayo kumbe ku eka kona
0: sangulile a murhombeni a wunanga ka mina
1: mayelano ni ku va ke u landza ntsimana leyi yi lanaku ni vunanga u titwi njhani ku va u nghenile ni ku hlangana ni van'wanyana lava landzaku ndzimana
0: leyi iya ndi tona jinsi nanzikela aku yimbelela andeni loko ninglena ku hi ka vangana va hula va ku famba ku a phambeni si loko sweswi ya ningitsike ku yini ku aku yimbelela
1: swi ku nyika ntamu
0: swi ninyika ntamu ya
1: nakona leswi vitla wena ingarela magandzelo
0: ya
1: amkwembu
0: ya tsaka mikwembu hi xona andeni a xa ku tala vhela ni vangana a ku to vhela nta huma a xaxaya suke ya ku heka vangana a ku zo nta huma a xaxaya nyamuka
1: leswa ku va nyamuka u tilomu ku va u ta divana ni vangana
0: ni ta divana ni vangana a ku fana na Lucky One Lucky One i munhu wa ku vhela wa nga tivani kusukela ka khale ni khale u tivana hi yini hi tifoni
1: na swi endlise ku yini
0: a ku swi tivana hi tifoni ni yimbelelile ni xiwona ku laha ngiya bananda yakisa ni phakama nyima ni yendla yini ni yendla ama video ya ku yini ya ngoma yin'wana na yin'wana ya munhu loko ni endlile ma video ya ngoma yin'wana ya munhu a vanhu hi ku tala ka vona va ma yini va rhandza yini a tirhi wa mina
1: xikwembu vunanga leli li vula yini
0: a wunanga xikwembu na kholwa kwini ku a xi hloliwi hi chumu chivuka nyamuka ni cinisa vanhu ku fana ni ngoma leyi ku xikwembu
1: leswaku va u ndunduzela vumboni leri nga kona
0: leswi
1: u tila ku va radzi mutshembeki na manawo change woko chizimu chizimu change ta ku ni Mr. Kafit wa a hi endlela ku kala kuniwa murombeni provincia ya nyimba ni ngangsi murika kuma wa dropani ka chai chai provincia gas ka umunu kuna ku kumisakana ya wapya ni ntumbu nuku.

0: uchanje olubako kafitu wanyansa ta kuna chibulani na tu kafitu kafson kafson
1: kafitu kafson ya aku kafitu kafson ninu kichicha era kafitu mara nsangulele ku yimbelela ne ku big kafson mara loko ntshuka kama internet bagitsandzeka ku gitsala vetu ku kafson ne ku nyimani gichicha ne ku kafitu kafson bara ambilo ku buya ba mayini ba lawo tsalo kafson utaki so kuhuma ku kafito
0: leswa kuma awu mamusika wena male ka internet
1: male ka internet
0: le mukelwa njani ona ngala wena loko u tjokisisa anga valana uma ku kona u vule kambe leswa ku vava ku tsakela kambe loko u famba lumiya na tinda u tivunganyani ku fana ni nyamuhla ke u nga lomuka tjenja
1: ya atolo ni chikeli ya kwa lomuka tjenjai I chikele la upanga hey mani vale upanga kwa la nyana la loko hunza agreement loko ni chikele vanhu vono chikela van talela kuma ni shona ku hempela pela lo mutikweni na tiviwa and then aku cheka ntalela ka bona lana ani dhoka ngale tiyani ni tiraka hatona loko se ni ngani dhokele tinti vako inti vako van tivaka hatona
0: ah undi pahla ta kuva utangena u chachula to
1: ni ndi pahla liteta ku yini ku leti ni enja ku itona ma video akuzwa ni veni vangana wa shona ku fana na vamani kona jokotea wakwalana ka gaza ka ngampungwana
0: joko
1: eh matala ya choko mina se mina ni muchule vito mina ni ku yini hi madala joko yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini vako hi DJ joko mina ni chikela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni kuni ngoma yin'wana leya ku leswa ku gwira kamereni va ta yizwa
0: muendle xikan'we ngoma
1: leyi yinge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi avanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikili a dumile matumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni endla video video leyi nga khaka mi gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
0: kamereni magwera ya loyiwani
1: wa xi vona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti wona lahayani ta ku dlala hambilweni si a vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni akwira
0: nkarhi lowuya wa usiku
1: nkarhi lowuya usiku lowuya xa ku xaxa le majava se vagwira se DJ Joko yimbelelile a leswa ku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikela le ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwa mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona video a vona divo loko a li buka kwini lomu ka ma TikTok ma Facebook a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xivuka ka xitatasi xa yena WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hi WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hiphula xan'we nco endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va mhaku yini va ni tivaka ha yona and loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini
0: i ngesi wena u nga endlela
1: xana yena wu a ni byela leswaku e a ngoma liyani i ya hina hi yona yi nga ma yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a swi pfumeleki hi yini yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
0: kambe loko u mi teka yena joko mi famba kule i nga va murhombeni kuva u ya fika ku phela n'wi nga ngoma hi lweyi
1: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo pfumela hi yini ku se ni biliyini a ngoma na yena proke leswi yi nga gume rejistariwa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka inthanete ku yiva ka vona va tlhela ku kafito kafison hi ku teka ka ku vona ka yini ka video liliyani loko va cuvuka va wona ku kafito kafison loko va baleni ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito gamani gamini
0: yi vitana wena
1: yi vitana mina mashona shikele shango malia.
0: Wotile kwa rati msambiki na munu wa uchenjo uku kamere nuruma kwa DJ Shoko kapsi wata kuna chitu msana ni kapsonu wa itakuna chibulisana kwa yako ni na yunya sawa kafitu.

0: kamereni
1: DJ Shoko ko mtumtsan ko ndo wa kafitu ata kuna chi and the thing yans mailan kuba hita bula ka titel na kontindi batu ata kuna chitlo ndisa ambe ngutsimbelo wa change wa na wa kempela wa hininga umbono ati wa ata kuna wachumesa ndo na kuni wa murombeni ko wa provincia ya nyambani ambe ngumakhalo kwa bana bana ka ona ambe kutumtsana kenva embelele kunga ko bagaza bata kuna chitumtsana na uka ndima wa yelna ko ni u change kapson kambe kafit loko ivuyela naka vunanga una ma video unga maendla eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawola ku 79
1: manyinge
2: manyinge ma musika ninga ma nawo na
1: kambe maila noni ma video
2: ya ma video ninabona mara amatalanga ya ashumisha hombe niwani leshako yenu ku kwatonto bakumina isenge itsena vanhu vanitiva fela hi John vayendla video munhu weni vitana ani endlela yini vanitiva ku ha heleswa ku yini a video la yena leta huma li balekile ngopfu timhaka ta kumina
1: leswa u china ngopfu
2: kona ya
1: kambe ama musika ya wena wa imbelela kambe handle ka leswi ku na ntirho wun'wana u landzaka wa ta vujini ka leswi a swimbirhi leswi nga rhanga hi xei
2: xa ku sungula ku yimbelela hi ku ni sweswi na ha fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali i mali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungula hikwala ka nloro swi endlisikwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hi ku sa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuye exikolweni wa xi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni si yi twa na yimbelela hi munhu na ni teka foni na ka
1: hani ma wa ri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona laha va ni tiva leswaku kwalaya laha kwalanyana laha mitini nyana va ni tiva va ku a kona ximanimani xikona ximanimani kuma xinika ni ya kwini ni ya xitudio xe
1: mayelana ku va u landza ndzimana leyi a vunanga swi va swa ku vevukela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghana hi ku sa se a wu ta na wu fundela kona loko u lava ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala ha wexe
2: ni tsala ha noxa a ngoma ni ti tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chekeli leswaku ni tsala loko swi kona swi swaku swi nga chekeli leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi ti yingisela liya ku u vulavula ngopfu mina ni miyela mara se ku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va taku hi wena leswiyani yini swi woni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo mu nga ni huni hi swona
2: liya ni nge mu nga ni voni i ku fa ka papaya
1: mu
2: nga ni voni ku famba ndleleni ni nga losi vanhu mu ku na ku ra ni gwiri xivavo ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma
2: ya hi nga loko
1: wo tila ku va radio musabiki hi namani wu change wa wu ku mu nga ni woni hi nga tita ku va mpelampelani no ri thumukela no tutumatutuma hi ku ku tihutiwa tita ku na ti chini panda mbiloni ku change lo va ku kafitu kapson wa a nga hendlela nyasi

0: Kafitu kafton wa nga hendra kadu skoda danya sukala kuni wa murumen kutawa radzi msabike msu provinciali ya Gaza kutapol shatu atilna kuni njima ya ujenje kwa umu nguro kuku minisakani ya wapia ni ndumbruku. Ya masu nkempela na chuk pangalata kusinga kali na we point final kwa umu nguro kuku. Kafitu, loko chubuka lana, vula vula kasi kutirisana ni bacha ikuloni. Akusika telu wako nake, kui njala hii.
1: Ya akuseketeliwa yini ba chai
0: ba chai ba matmale vokare ambe bangunyu wat kompone a kuseketeliwa ingava kambe ishitsungu kwengwasho lishingisa ku a vunangala wena
1: ya ashilo sha uchaye ta sholisa lero bakona bashitsakelaka bakona bashinyanyaka kufana ni lezhi ningini sa xtafera ya kinzi wawe tiali tabe kona kweka magudeza leshiani luyani imunhu waku wantiva mara yanangala nzi kutiva kamina museketeli ndawula ku museketeli wa mina mupfuni wa mina ni nawo vapfuni vapfuni na vona mara hayi lavaya ya loyino ya loyina ata nako komala komala ya kwi ya pambini atefetu ayinwani ona vachayi vaka hina msambiki hini lesha ku tovana wa shitwa ku tovana ku tovana henga talisa shona
0: shatwa ku mutlala tlala
1: ya shilishia ni shitele ngufu laka ya ona ntaku agaza ichukwa mara leka hina nyambani lini umakoko mina ndakula kubani wanga ndumisa iwa agaza maravai nyambani ahi bakutala bakona bangandumise yini ndavula leswi yini ku muchayo kuluni abantu parabe abantu vale nkagaza vakota kweni ku vani vitana tamasho vani khomisa nyana shimala mara avale ka hina nyambani shakarata shakarata loko uzwa dumile nyana kutsongwana ali se mina nwa hombe ameliore
0: ngulo
1: eyi mkulu ose wena ufanyana wena kula kuloko kuya hi xona leswiyani kula ku hitirisana kota ku ina ku kulisa tikulani
0: itava kuva ni ku hlubukisa ka tshana ku nanga
1: kufana ni yini ni leno ka gaza va ku tala va linda eka gaza yini ku madala joko ani konta ni yini ni walumukaya ka gaza kufana na mani na lakiwani lakiwani na yena ani kota ku yini ku ni wa kwini wa lomukaya
0: a leso leso mela ko na DJ Sasha a uma ku zavale ku kwa tirela ku Gaza va konta ku wa lomuka Gaza
1: ani ku zwanga kashi
0: DJ Sasha DS
1: DS ya DS shit
0: a uma lela a uma le
1: a uma ye he
0: a zavala kambe ku kwa tirisana ngopfu
1: ni va na
0: dengele a kontwa ku imugaza
1: I mara enyembane ani voni susesi ya sashitu aso sase kwi igaza kwelo munhu loya wa nyambana isho zwakufana na mani na mini aso sase nyambana ni uyibona ni bona kwi alaka gaza
0: va kuona lo mukagaza va endla ku amhaka ku vatsinisa ngopfu sene ya nyambana
1: va kuona vhela para ben antive ku swini kahle kahle ani lixiyani xifana ni yini ndawula ku ingwenye tlhe jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala tlhe jikela n'wana wa yona hiku a vachayi va laka gaza wa kota ku mvitana ya leyi
0: marawe
1: a thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va le mara wena ku o loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta munyika dash mina ku a lava ndzinika cinco
0: xifananisi
1: and then a yi xifananisi xa yenteka
0: kambe loko bulani vachayi valomu na vona va khale swo sweswiwa
1: bakhalesha lesha ai ke hina ni vachayi vakona vaka hina ni rikulu vatirhisa ngopfu rikulu wona va nga tirhisi ngopfu rikulu va kota ku yini ku laha hi lava kota hi ta endla swilo swa ku loko yi nga ni yi zwanile nga yi endla swilo swa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara rikulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani ngi xitexa ku hi nga xi endlisa ku yini eku vela talenta ku himbelela ya karata.
0: Mm.
1: Bangwane ba tlendla ba lavela ku yini ku
0: mabulo engelungisa.
1: Ai. Oshe lezi ngashobola lana ku yini ku ba watsiki yini or gulu.
0: Mm.
1: Ba kulisi tipo labo
0: kubeni ku tsamiwa hansi.
1: Ku tsamiwa hansi.
0: Kulongisiwa.
1: Kulongisiwa
0: kuno kudukisa ntumbuno kwa.
1: Mm. Ta kota ku yini ku kulisa yini. Atikula hina ta kota ku kula eku ungi ya kulisiwa hi wakukulisa si munhu wa li hangi mara ku sangula kula kuko loko vakudhunga okubhemene ni mamani mara wono lo vukudhunga ku vani be vani dlaya hikuva ni na mamani leswo fana ni swaka hina hikuva na yena na mama loko vakutana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini a ni na mamani
0: Kabige shimba kuva ungasiya marito gamblo yakula vakwanga ukumisa kuyine niku isweni nga swinyimela kwa masikula matako.
1: Ya, lumunhu lani lavako. Ambe namba mina nga ikuma, ambe Facebook ya mina tsala ukafito kafisoni. Wani kuma.
0: Mm. Kambe a nhlayo yilini.
1: Ya, anga ikuma la hapo dini ku set akina aku set set aku nov nov. Aku set set aku sish.
0: Unga pinda?
1: 8 set set set 9 9 set set sish.
0: Kuva a kulumana wa. Avunangala wa nangal kumisa kuyo.
1: Avunangala mina anga tsala ka yene ka internet. Aku kafito kapsoni. Anga likuma nalo.
0: Mhm. Kuna swinwana una vela kuvula eka nga vutsanga?
1: Ai ninga ku yene ku munhu loko ani lava nga kumeka kwalaho ka yene ku ani vutisa se yena. Mara mina hi ku randza ka mina. No bonga parape. Akuve ku ini amukelekile aka Gaza
0: vunanga lele ta pfala ku lona lana lele isatu wa mina u yembelana ye DJ Joko mla u tsamisela yini
1: la ya lana li yini isatu wa mina tsika yini a ku yingisela swa vanhu hi bona va hi wonetela ku yini
0: ali randzi
1: la hina ende loko va li vonile vasuka va famba va ha vuyi loko ta sangula ku lwa lana hava hiko
0: u ta kuma munwanyana loko akho va mina nto famba na unge sena fika yesi atile la eswa wode de kwa radio Mozambique manene uchange wa ukomskatwa go lubako Mr. Kafit Kafsonua kudawada DJ Shock ingabani gansa loko ba didimani va

vengisati mangomatakadizvinamina Pedro Paroki mazana mambiri nemune wamagumi avatumi vakoponi idhanawa kuti taku iAfrican Food Company ani yadistritu yagijana vanatsoka velozekerwa kwemakhalo amitumu chivangelo kuombomba kasingondambi ayaingapeka ukhalo uleya kamuchi majanero kala marsu kadona dilembidia hinku kadona inga onetela sosi siyalusata ulimi zingatimareka sikayona koponi ileya ikoponi aya ipaya kuti tsengi tobindula mikomva kasi hambe ni mamanga kafi ni simwani si iyalo asia singamanwa ngumati andambi ya janero kala marsu hakomba kuti taku simahasia sitingu chipimo cha 100 milioni wati medikali. Watangile wakoponi ileya wawomba ati itaku kone kete iyo tsetembwe ya mikomva mimanga nguchipimo cha kupinda 50 wati ngwava. Simahunisona wawomba kumichini iyo nekete. Hawa watumi waleya wangatsuka kuwe luza makhalo awe a mitumu kuhaka kuvaloka kuponi.

0: Lengsa tuwarati msambiki mlosaka lita mdata nyaska mkamo hitaku ni mwani mlongolo kwa kuwa hibula ngu matimu. Matimu asivele kwa samwani utumi wakuhanya. Ativanga pinda ngu kato na tindi matingi takuwa higundi sana kumusetana kasi kukusa. Kuweleka mwani keya hinga kuwa uto mwalala kasi hii uyemu madropani. Tingi hiti maha kukasi hishuka kautome watu na hichi humako na kaya mwani ujobu sehi ni tate. Wokari kawa mkama hila kuna mkombela kasi ditinada kwe ehigela kambi titaku avele kwa hani hakulosa ngauma ditina umaheka kona kovele kwa
1: mbongi likuloswa kankama unisati nisati ungazi huwana niwanane na anu waradu Msambiki anu huma zavala zavala nga hombe vizu ulela aleza ndamela ate nyarimi ondike alimiti kote zavala mle sana ni zavala said so na pinda ngana nyama suuni nitsimbira pinda helino kuni shi ni paraje ngomba chichitichi vaku helene kujwa nyama khumba hale yo yo kan ni masura kama kona ujika uye langu unzila chilamba kumuni vele kwa kokonana zilala mina Kazimir wangiri beru pelembe
0: Tata Kazimiro, mwani umbamba ngu Heleni ngu haika kwa na kudanoa diti na mwani mwani aha linga wakona likufuru la wani
1: aa Heleni napinja ni ya masuni shukuru wini wakona imajini diti natakwa na hanuwele kwa kukona maduketini awani fakoko ngu ashumake kwa tukia na zoto ana usoto ulambu wakwa udano kwa ulambu no? Ulambu kama duketini so hani nga uwele kwa konani mdendo wa minawanga uchelela kono wa itiki ni nga tiki kuna nani nitukulu wa tiki ni mwanana wa tiki sengu ngududu china ni huma kakadona kamuga ngao ni utako kaona
0: ina katata pelembe hinga igela ukuli wawe na ukutisili kuja ni chikolwa ni kutsimilo renze metela utome utinga chifanya na kusahati ziwa nguha makulelo atuma mwani mulea kasi ya chikolwa ni sinu primari kulea wakondisi hiria dubonya ni hiria sinya na tingi sibangwa tingi tihikulisa kutona au makulelo wahona hivi ahia ona
1: maga inalapa mwilati nene ngo ngama ningalo kongona nanga mokolunye ndivele kule ngu 1927 kama ningalo kongwo ngudi ya 3 de mayo tatu wangu ishitumela June asa ngani mthumo Msambiki acho ngola chikwete dwe acho wangu ku June ato kama mbimwe ngola chikweta so mana acho uta wanaona tamtine kuti tsimela June ngama ningavele kwani ekute ngama kona onewo Hengambi moya nyasi kuseza anu shitingu ya chikolwani na nikutengana ni mahombe. Nikutani ya chikolwani porque kuni tiyo angadini uzi wa mabuku. Aji kene sobrinyu kene. Usi chikolwani kene haa kwambi mahomu amna. Nijuwe ni wamu anakana june. Nijuwe june kene ingata chilo. Kuli ya chikolwani. Mune kuta uzi wa kuhanya. Usi chikolwani kene uzi wa kuhanya. Kene kwambi uzi. Nitu fetu ni ya chikolwani. Ni kata kuwe chikolwani. Majini sisa andi ya kuwe chikolwani. Nduketile kuresati humu. Ni dota sihaka. Sisa solo tangu ndo osile. Ugana sumtini. Ita ningawa mame mela mdi wangu sona. Ni ama hai negosu msihaka ningawa mpama kuhu. Majini sisa wako uchema sile mandu. Awazi wako uchema kekwa tuwazi wako uchema mdengwani. Ulide mdengwani para opa komuli ngama wakona maserveja masinga hokeji kule ngutu nchitaratu watu kule ngutu madrop usika watu luno wachilandi ili sopa usuka watu kure mdengwani ni mpwebwe usu singa chisela sona suketa futse kwa tuwasi kame ke ngu saki sichi wa siketa ngama kone se ni kute ngusonsu ni kutani luka sa mseje mseje titangu tito luka ngutu mbusi Shavisa nyana kwa ujitu kwa toko luka pela wata wata uninga uteka tika anju kwa toko shali buluku. Ni duketina kumama runga ane kambi. Nurungile nyana pela. Nito mba runga sachu wana maisha wa skati ni buluza. Nikumme nyatu nguo mule madawane nchi mahanyana toronto. Panu kwa toko mahanya. Fakutu ni ya mtu wakupeka ngutu mkoni chiti tumela tami atukuzani kota kuhuma jani ya nita ni huka kuka mtini ya hanzi ya kata kutu
0: wamukumbuka malembe ya unga kukangua na mwani kaya uhuma hanzu zimilu wareza veta uti gondila te klasi mwondi ti maisal guja
1: ti doto utu natinga liwa msungoto ni kukile minu se stenti doshi stenti doshi ni kuka mtini ni ngembani stenti doshi nile minu ngatumangu ngatavisa kundala kwarta klasi minu se stenti doshi shkola demisang kisiku era nosa singa do amparo de kisiku hale zavala hale se negutane ngembani ala mthumu nichabaka kha ha kama kwa lochi kunte ningale tina service de break vaji vega khale ka vitrina kona pa hela vathu vha zimbela ha wani ya no se community kwa ta class nyana we ndikuva pa nga ndi vhese vhakena chilungu uzi vha chimaji phela vha maji vha chela vha chimaji uzi vha chichope dwe ha wa perdera sa singi ntau ni khukhale vai quando é para quando é uma vaga maragara é distrito de Manguis camo vai lá vai escriturar ó ninguém é de Chinale dois três dias depois o cara morreu da hiteca nem coca do grupo em mania bagaça nem apresentar se só que nem a nem coca teca não compreu se ninguém bagaça maragara como tu a grupo em gati lá botar o tu mas ninguém nem me fica mambi para ele e ninguém é o head on contrato para itsumer Eni kwa tuta ni adimasimo wangu mandu epa. Nukua mti ni ngwala chikwete. Sani ngwala chikwete kambia. Haa, tieti lungi. Ntua masi kumambi ni watu nada. Ati ingato ni ngatila tona. Ntile uto mtu maubalani. Akuku ngani ubalani ha. Kala pena ni ngwala tiku manzila. Nukuka ni hale manjisa distritu. Nela mtuumu. Awa nimeju mudia vani tola. Nitumala ngatira shorante kata Laurentino. Ribatishan, Laurentino, friend de Laurentino. Quando eu ganhei tudo lá com o menino, você já estende doce. Você vai tudo lá, ele como. Porque é de limpeza, com cataca com a limpeza, como a gente pula uma parada de copo, o que é isso?
0: Se msanaka kuwa uti sumbirika chitolo chile restauranti ngukutsibula kama siku nguhi ni mihanzo yako nonga iwona kuzuchariha utahoka kawom kama
1: levela ni nganjombo nguti ningetela kuthuma nti dunda kuthuma nati dunda hambi nyamsi kuthuma vani tholea chikona na kula maparatu tikopo nguti wonto nati ningeta kuthuma veni chicho chikona epa unda servera mtimezano servera wajaka sakuja Nitsula nkama kwa kuti vha ditori vha maragara vha le vha ngachita vha injiniri wa manimani. Vha chifato we pa mumu wa chimomo ma chilungu chiko pfisisega wa sa pa Kasimiro anda ki anda la tindira kala meza hi. Pronto. Nyene wa tendera vha tsaka vha tsaka ungana. Ho ate 4 meza 3 meza depois ni veni chicha ni mahabarme. Ni ya barme njale bare ni hale kwa shesa usuke ni kutendera vhathu. Se pronto. Kuma tu maji yunga chuma kwa kwa ala kwa Portugal. Kumu ni gerenti wa mlungu wale. Wangachua armindu. Wae salawa ni hawa ingodepa. Hakusia kwa wana ni mumu wa mlungu wa maji. Nana u kula wanto kutuma chane. La wanto mihanzo mbibu. Seno wangu Portugal tu kutumili uta chane. Hai tuma be. Ashtantash. Ha. Mbibu sawa ya kwa asu. Mbibu yeshi sawa wangasu. Weta Portugal. Wewe wata ni maji gerenti kwa la. Mumu sa kwenye au kona tangu tuwa Portugal, tuwa Portugal, mbosa tuwa kwa Portugal, acha uwezi utumu tikilungani. Na kata kuchini lo wamari karatu numeru kakakakakarara. Wee maa kubu utisana pera mchua, hey, kuni mlandi kona hale. Minu 63, achicha kwa male, ebeta male kashani kona, eningale mtuateka male veka hale, hey, nata, mumu kona kambri kuli, kuni kandu kukamba, nuti nikitraka kutuma. Ati pronto, ni tuma na wo hale ate, Gosonga lusa tate, galu zungu mimi 63 depois da independence, ni tamti ni kwe, tuta huna shike ya makewa kwa napa, kusadimu busu, kusadimu koko, sijanjani, wazau chuo peke wa kuna kundi thomba, thomba njani, ngati ngumba tamu gome, tingu mume ni kuatro, watu wale mwendo busesha, zisika tingu to kota, wazo wa madara, tatu amena diwa siku tatu ambidi, wazo kuna manangu kona, numpo duwe sleka hotse, hoka. Kulo uzumbali na atu. para sanga siyata to wale sanga sasa mwala una jiri ro ndo za nitumela na ndo ndo ene mbe maka kwa ni akale
0: ofisisa
1: ewe ni ofisisa cha yo prodo nizwa mbe so ndana kwa ke nula ma thinga kana lwa la siti chakala chakala ngo telefona kwa ile ya nombo yo gaela se va gela kwa muni chitingani ke va gela mu mati wa mina ndi tiwa ngani angaza ene hokisa kaya yanga chithuba ultrasound district to disavale ndi ofisiali wa hale se vha tshifona nge ngena nga tshipa nga tshigela ngene vha vha vha lungwa mina vha mara vha manyisi ndito evo lwa mthwathu ke mabula vha khinje na ndi ningolekile vha gote na lwala ora ndu seke ndi wo madotala pa ndi sithumile pronto ndi zwani ule ka mthumo wa manyisi ndi ule sa tonaito manje komo nungulumba khatandu ngutatinge kata ndungu muto karate to siti tila ku maha mungula chitla ku maha wa ma kumato aka cha amuka chancha mnduno wako mumwati wa mina yo ashavile nyumba ile vangati restaurant ka pulan emino 67 sha ashepa so brinyo akukhena usila yokutswa manyisa so angola mthumo khembo shasha eh nikuzisha sha nokuzwa kupila khamba eh nakulinga dress kuti ni so brinyo akwanga di infirmeiro chef mozesh hale hospital provincial sengalo ngati kwetu apato ana bake kwamukela se nitangwe no waphongwe ngolwa ndi joke cha basa ninga kwela mbova zavala kenita kenta bakani chika se cha ubone heleketa cha ntaba kwa mthani yemeta niyabaka khela we the 7th of February 1977 when yamukela hale restaurant kapulana
0: ulagomba tita ku ulekile mthumo manyisa kuwa uyajirira mikhokho ni midimo ni muno watihomba
1: yawo utondo opa nti shoni pa kudunda ka vabeleki va mina nanga lechishanini nkamule phewa kuli ni mlayo vachikona tumu mwana angu mahato kare tine hitumela ni singana nomsikati ni mwana ni singana hayi futhi nkamokolo ndinga zwa hatu kosi mwati hanyela manje shoni phela ba vabeleki vangu
0: se ti homuti leti kuti seli kuchane
1: ti homuti zamela kundinda nyana majeba komuti aba mhlayizi ke ti fuvile kongone ya mwe ingaho kungu
0: se kubakani ka wena mucha chai se ujira restaurant imonyani ti maiseli kuchane ti tsukwati
1: atsukwati ti tsukati le muti ngamune ngabakani ukhale hotela ndisinga nawo mashi komuti le kumuti tena da watiu ngi muti Moses mabunda se ali ni mti enanga dina wale kuti mbaka pitambare wale depo já ia o chita uma finança cara uma finança outra casa a seguir lá na direita que vai a cadê ah muito o cara ali
0: na boa
1: na boa na cá o ali nas embaixo na nyan nisinga nidi ali mo restaurante capulana ali se se timbre se timbre se timbila se mumu a tio a mim na um gari nyan mam tio eluz a gente tomar a durba natal a tocha ali enquanto a toco chava aj tumela durba natal simbe mose angaluza kusala kwa mwana kwa chithoma ma malfire kumsema bakile maputu malfand go no alfand go pa ah na divala japo ke mbimo yolapha ntao nanene ah apa chipembe changu chizimu chitaku ninga chiyaku ninga zumbisa timbisana aitsimbilisana aitsimbilasana akumoto ha khati kuti nko he chi better male bango mabuku a masheke madini nene opasara masheke ke maputu matate kwa male kana hiti zi hela kwa kala marenda mapi kungani male hela ugweva ngona male pare ugweva kwa putu tebela mbinga he khata ku negosi iwaz kulugera ernesh manyiki bomwa awa kurzamento ernesh manyiki foi muturisha da solveras na altur ah kia kona hadu uchi friend because bibangu limsambiki eh ngwe moni ngatimsana nayo do janu era 90 97 98 por aí porque depois disso eu fui para shop ngamana ni mawusi falsed mawusi ngata ni mana achi mama visita ni governador Pelembe atonto mtiulo utsumsekile pa utsurile ubasile ube uthetho kena epa kase ola gerente wa imana auto mbland wa ngati achiyo mfana ukhene waziwa wa udunda mthumo ntawo mawu sezi yangu ubona mtsako mthumo mina se umbomba nani ngudidawa cha pana kula uya shop emino sej 90 cha pani ya shop mke o ni kuzi shop cha e utinga mo kungunya kuti ni shikungu ya domene ngadi director wa shop as bege angadi shop cha angelo artur da na karamba mumule kuvgendo amina ni itekele kumwe kumanja kazi ke ava koma ni balanda se basikati watu se pronto ni ayo shop ukheni angena ngana amukela de 90 de 90 te 99 tumela shop bozada di shop tumile futhi ke
0: tela kwamba tito tito tuma ma restaurant kizere timno hani ukhatini kuma restaurant ka nikuse ukukatanga ya mutuma ma restaurant se hambucho uti haukoheni wawona
1: asese singamnoha mje kamara hambo ni mnoha ngoso singuleta dejini vele kilo vele ni zimu na mutuma mbimo vanitsi mitisa kuno tsimisa wangu ni khale kuma chauffeur wa mutu hambe chitolo ni sema mpregadi wa chitolo cha mutu ne ma agricultura kudimi ni uzi udimi ya niziva kutumisa mtumwa wa restaurant noe desde 1973 concretamente ati hoje womba makoni nangu dia desde outubro de abril ka 2026 nitumela restaurant noe
0: kunti mhaka ti ungasuka kuti khombuka kamfuka wotse u ungatsimbila ka wona kama restaurant etu khongeti divali ka utomo wa wena mailana ni mathumelo khongeti divali ka utomo wa wena kwa kama restaurant kumbe kati mwantindima
1: ya angu pumbuka restaurant kati mwantindima ndingaphazama ko ni ngana ni memory mani pumbuka kwa tulinga ma mas sama restaurant ya musini ngati shokwe ei nulete kuti fara kusingani nduma kuti posala shokwe bosereka kana kuthuma ku kuva linduma vathu vana mpula bhera kama kwa ni madiskoteka ve kutala ve baka veni khuzela ni gula ngochitsungwa chikapa heze mati khole kumakamo mwangata usakoponi edika mahusi hale aniko kungama huse majia kuni mwana wakona ngena thuma kwa dihorana ni ngani timani sidibala kungumbusene ngathuma motel konsha kutumele motel konsha 2001 paranyansi 2001 kama nikakata kutuma ni mano gerenti wa mnyemba nali wangati ali nitumisana nayo nitumisana nayo engolo ebela jele ngusikwenite ngkwapa asihakheli magezi asihakheli bathumi asihakheli sekulana social kuta tribunali ta mola ebela jele vene ninga chashamete wa sikwenite se sasa sikwendise ngama empresa ingamba ihakhelo semumu wa mlungu ngati angati lugarela ngapartidi phela motel konsha ngaka privado ngapartidi wa ngaka mthu kokungwango ne yakhelo emashitansi lupartidi se ni hakhela ni hakhela epa bese ningabuyi ningaheta sikwendise le mumu wa mlungu ashamati ipo emuhani so because sikwendise magezi mpuma sako kona edima ne tengwe memory kwanto ekshaba sibirela muntu dingero edima la yingi ngoti ngatidevo va thumele message message partido tinha 4 meses yabo ya marenda makatidevo imagine kota kuseheta inwana so tsesa kwanto ma dispesa ngamchimani mchimana hakhela siyeni sepa nakhumbeto va mthuselani sifanalizo hale tambe markets muzokuvalwa markets muzopa mumukho lapha kumbe nje mningile ngena ngathi holusha ka mhaka yongathi futhi sonona koni niyazi ngathi nemlungu le ahamganyini nombamba kondi kona cha
0: inaka uombamba ngumathumela manene ukhuzwa vetsaka valungu ngushini chihunja kuza uhoka kandimaya kusahati uona mathumela makarata kambe auditsuri uni dikhanjelo di ahau kukona kasi ka kaoninga inga mbomba ngo hankanyini hawa kune mkamba kuti hawa nkanyini kune chipawo kuchanga zulugara kulugari wa falsidu mansuru vetsula vavange vakati lugara vekutanda kuzhirira hama chikuta bwaka uni alvis se mikata kutuma atini kunkanyini kunkanyini uma reference kasi nguhini se grade chihunja
1: chihunja chidoto kakule kwa khenga uchila kutuma ngula kukhenga okumhati ama hakomwani kuna mahana nawe ungathi wona manje usikothi kuthi ma kula utibeka hathi ka umthumelako umthumela imali ngamlungu ethumela imlungu phela thumela client awata kwata sela lokwata kwatanya ndiwo niku uhlonipha kwakhela dinemba tamfumo uhlonipha kwakhela dinemba tamfumo utibeka hathi gavava vata kwata sakana muthi vata vatanya ngoku usitibeki khathi kwambi kule ngudu niko uhlonipha uthi mamchima onto nikhata ngumane nimuhakhela nomba ngutiresa iko ngudu kune mayiva kune masekura social masindikato sichanja kuti akasona mamutiresa tingi se usihloniphe niko uhlonipha ku usi leke sikwene ngudu muhiteka kausa kudya kune muteka umsuke kune muteka umdiwo uto siya sikwene muleta mbe kwambe yankule kutu chunge tamne kutaleta na hlonipha ngutungutu mthwata kwata nsheweta ataja mdivo niziva kwangulana ni mphindibe kahatsi kamtu niku ziva kukombela divalelo e uliphaze bele kombela divalelo hambuto momo akanara zangu kombela nda divalelo wazo ah timano ophaza kwa manje prefetu ene mkombela divalelo anokota kukhanditsakile mangwana nabuya
0: inaka mathumela wena makarata nyana kusakulingela kukukha umtini ni misho utakala sama 9 dash 11 dozi makatorzi kidzi dza sesh kambe hazatera ku onimo aya mtini uti kuti sakujani ku dividira mukama kutsakisa mwa mtini ke mame ni ngamu kuta sakisa ma client muthu mudzi mirango haka kunai ya
1: yeah, esu kula ku khalatsa ni ngamu mtini kukhata ubula nayo thembweni ni ngama u mash nichi tsuka ni swela kana ku hoka eh ni divalela nko ucho kukha mtini usafana ningamu tiyambe lunga doshi kula uhlonipha ifa kuti pukenana kwatwo ah tilangu set hora 23 hora kwavala apa nompodi dash set 23 vasi kuoni mtini tambe tilungito nompodi mame tsaka kwene awumba thembo yenu dwe impodi imona tenge mtini kankama nyamona pari kuti makoteke tinoveka chiziviso wa thembweni ka va patra wa mina na vakolega nixi ei nada ni wula ni mixo pelimenti dza set dzotiwori tingi nayona timahata mtini pikuni wusiku a ku nga ni sikarhatu swa singi ngutu se u lavani va xi ni lavana nione ngu foni pike foni ha yi oni to mikama ni nkama nguto ndzi kotisaka to
0: inaka umkama unge uzumbela hawa madabishu almosu utikonha ahwa phela kubikwa samafurafura loko se uxiya muhani khe uchitsula mtini silesa mindi ule yathu ya chilandi kuhini mindi udondako kuhini uchenje kambe udondako kuwingisela
1: mindi wona wathi ziva mama mbebosano ifa phe intervisa na anatsaka mindi nambaba baba ndiparte ndi tunda kungudo azvezi kuloko sikune sedunde mbaba pode bikanyana chihaka chihaka ndambe chatsimbilana ni nani uchenja tala kona bema kwasa kwasa na madunda muza musambikana na idunda ya ndina muza musambikana na makwasa kwasa na sedunde so kusengisela dwe pode sit kuti kusinyama chipere tizevera kuti chengisa na tsaka
0: inakawa mkama hitiko kusaulisa uchenje para uwengisela uwengisela ni mame utina saula uchenje wa mane
1: wa dunia dunia sepa dunia wombo mangwele rando mkama uchada tepa kungani mane mdunda ako ndunda wedwe ya muzika wa dunia ningwani sisi numa pke niala kupimisa to ngazi uni humele uoneka para utano kusati mahatonga ngutu ni vamanyane va musabao soke nomposi nomponi ni wamato muzika wokata ni ndunda muzika ya lerando nguva ni madunda ako yaa maomba ngu lerando yanga ni madunda kutu
0: se uchenjewo uningela kamani ka wamukama
1: mfukati wa mina ningela ka mfukati wa mina ewo kungani mwani nga mninga hamba watu nezo ubala ni wamomba kongwona ningela ka mfukati wa mina ngwene kwepa number 1 ngene niko nkuni wamomba kokoni ngene no wana yo kani ku ngwandu wa mtini ene khanga hani kukona
0: wa mdunda ngoto wa randa loko chifaka mukama wa lerando wa randa
1: wa randa na mranda ne wa randa preso como he timbelela adunda kuhlolela hivitu ka khongile manje adunda kuhlolela igreja uchipinda sonto karesi mbilo ya shukubala ngandu ebanyansi nyakheza ka chipembu manje sempele randu la nayo ni nani kuna ku quality wa madala unga wa majove wa korespondela randu la mina ni nene
2: mutimba ye Guniya Jean.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas já te conheço da Moçambique e com como a estúdio SEM 1, lá como é que acaba na clori Amar Buduia, chegando na Bonifácio novela, banga tem que amongo, repelile, vai na clori.
2: Maungu ya chifunza nkulu Gaza, nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipelili hikanungolo kwa maungu ya chifunza nkulu Gaza ka jambu la wazitatu hivyo le 13 ka mayo wa 2026. Chifunza shakale shokwe kukariku ni kuengetela na ikamavadzi ya malaria. Ntlhanu wa vanhu na un'we va kumeka mandleni ya maphoyisa dorobela ka Cencai hikuva va hehliwa ku va kumekile eka ku endla mpfilumpfilu ya ku siva emaxapa ni ku onhetela eswitirho swa mimovha leyo. I tinhlokomhaka eka lawani man'wani mahungu hi taka na wona ka nxaxameto eka majambu lawa mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio novela Amar Buduia ka khawuteli ni voneleli lata muchini va ku navelelaka wengiseti linene. Isangula kunene nongoloko wa hina wa mahungu lawa maxungetaka leswaku wa mfumo kari u lavetela tindlela ta kuma timali hi xihantla ku va ku lulamiseliwa ntlhanu wa tindhawu ka swa 10 wa tindhawu na ntlhanu ka leti tonekeleke eka mbiri wa nambu wa Limpopo ndzhaku eka tindhambi leti tivonekeke. Kuni xipimo xa 60 milioni automatically ilaveka ka xihantla ku va ku talamiseliwa hinkwakulomu ambiri wa nambu u nga dilika mati makhulunga ma nghena emasin'wini tindhawu tin'wanyana. Hi ndlela leyi a swi koteki a ku va mintirho ya urimi yi landziwa eka nkovoto lowu wa mbiri wa Limpopo. Ka nkarhi lowu ku ni xipimo xa 11 milioni automatically a ku va ku sangulisa mintirho ya ku va hi xihantla kula vitiriwa tindlela ta ku va ku landziwa eta bindzu eka muganga lowu. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa xungeta leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ya ku va u ta kumiwa komponi leyi nga ta va yi landza a wulamiseli la ku pfuxeta madiki xileswo ngopfu hambi ni ku vhikela doroba la ka Cencai. Na swi nga se va tano ku karhi ku landziwa a mintirho ya urimi ka miganga yin'wanyana na yin'wanyana lana ku nga na matshamelo lana Margarida Mpuseni Nhlongo a hlutelaka varimi ku va va phambeni hi ku va va landza ndzongo.
4: Ka 15 wa tindhawu leti dilikeke ti korrespondera 60 milioni di metikaxi. A mali leyi hi nga na yona over 11 milioni di metikaxi. Leswaku swa ku swi ta endleka ku va hi nga koti ku lunghisa tindhawu hinkwato leti ti dilikeke. Kambe hi ta ya hi lomu ku kombisaka ku dilike ntamu ku nga tshukaka ku hi pfuna ka swin'wanyana. Te lomu mali yi nga ta pfumela ku va yi fika kona hi ta kota ku va hi endla leswi. Kambe hi na ku tshemba leswaku ka mintirho leyi hi endlaka tani mfumo wa provhinsi ya nivel central wu ta kumeka nhlulelo kambe ku va hi katsongo-katsongo hi vuyela ka matshamelo lawa a hi lika wona ni urimi le ya mahlweni ku va liliko.
3: Marito ya murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na a tshembisa leswaku mfumo wu karhi wu tihinta ku endla hinkwaswo ndleleni ya ku va ku ta pfuxetiwa eta urimi hikwalaho ka ku sivela tindhawu leti ti dilekeke eka nambu wa Limpopo. Vaongori va xifundzankulu Gaza va vula leswaku va tibohelile ku va va ta phambeni va tirha ndzeni ka ku va va holuxa vutomi bya vanhu eka mavabyi ya ku hambanahambana. Vaongori va kombela ka mfumo leswaku va lulamisa tindlela ta ku va ku na switirho hi ku enela ku kota va tirha hi laha swi lavekaka ha kona. Vaongori lava hi lava tolo va xoweteke murhangeli wa xifundzankulu Gaza hikwalaho ka ku tlangela lisiku lava ongori. Mukombisi wa nhlangano wa vaongori xifundzankulu Gaza Aderto Matsinyi a vula leswaku ka mintirho leyi va yi landzaka va ta va va tibohela ku va hinkwaswo va endla hambileswi ku nga ni swirhalanganya swinyingi ndzeni ka mintirho ya vona na kombela ku va a mfumo ya phambeni hi ku u vevukisa ematirhelo. Xipimi xa madzana mambiri ni muni wa makume wa vatirhi va kompani chiwa ka African Food Company xipfundza xa Gijani lava va nga tshokaka va luza mintirho ya vona. Xivangelo i ku va tindhawu hinkwato letiya va tirha kona masin'wini ti onhekelile hikwalaho ka tindhambi leti ti onhekeke Janeiro ni Marsu wa lembe leyi hi nga ka lona. Kompani leyi hi leyi bindzulaka tinkomfa, makadami, bindzula mimangi hambi ni kafe. A nga kompani leyi yi taka na yi tirha xipfundza xa Gijani yi vilelaka a ku tlula 7 million wa timetikali ku kota yi pfuxeta mintirho. Murhangeli wa kompani leyi Aiken Schillerd a xungeta leswaku a wu pfuxeti la ku hetelela la mintirho ya urimi ngopfu ya tinkomfa ku nga ni xipimo xa 5,000,000. Swi vilelaka ku va ku pfuxetiwa masimu hambi ni switirho leswi swi onhekeleke kumbe swi kokiweke hi mati ya ndhambi. Hi vuleli ka tinhlokomhaka leswaku xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku voneka a ku phakama ka tinhlayo ta mavabyi ya malaria dzedzedze kumbe mguva hi ku xungeta ka 2023 to rhanga ka lembe leli se ku voneliwe ku tlula 4,602 wa timhaka. Etweni entelelo na Alfred Muyanga.
5: Ka tin'hwetitinharhu ta ku sungula ka lembe li nga karhi ri tsutsuma ku voniseriwile a ntsengo wa 4,500,000 ya vuvabyi la dzedzedze. Nhlayo leyi i komba ku tlakuka loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana lembe ra n'wexemu lana ku voniseriweke a ntsengo wa 2,500. Murhangeli wa xiyenge xa ta udhawu wansati ni matshamelo manene le ka Xokwe a xungeta leswaku a wu kumeka ka tinsuna hikwalaho ka ku titwalaneke ndzhaku ka tindhambi leswi nga ka leswi nga karhi swi maha ku va ku ni ku tlakuka kuka eka uvabyi la dzedzedze le ka Xokwe. Marcelo Almeida a xungeta hi tlhelo n'wanyana leswaku ku tala ka xitshungu xi va xi luza michikitelo hikwalaho ka tindhambi na a ri karhi a xungeta a swikanekiso swa xilembeni ni ka riondzo tanihileswi swi nga ni tinhlayo tinyingi ta vanhu lava va xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze.
6: Noe exactamente por não estar a usar as redes mosquiteiras usam mas tem muita população de mosquitos naquelas zonas pelo fato de a maior parte da sua extensão ser percorrido pelo canal. Temos muitos charcos que são criadores de mosquitos e as avaliações que fizemos é que a transmissão pode estar a ocorrer mesmo durante o dia, que mesmo durante o dia tem havido picadas de mosquitos.
5: Marito Yamrangeli wa xenga xeta u dao wansati ni matzamela manene le ka Xokwe ni ntirho lowu nga karhi wu landziwa ndzeni ka ku va ku ta vhikeliwa leswaku ni ku engetelana ka u vabyi la dzedzedze le a ka Xokwe. Marcelo Almeida a lambele swi tinhlayo ti nga karhi ti tlakuka a ku se voneka vanhu lava luzeke a vutomi hikwalaho ka malaria.
3: Xifundza xa ka Xokwe ku ni ku phakama eka tinhlayo ta mavabyi ya malaria i nhlawutelo wu teke na ku lori Alfred Muyanga. Hi vuleli kambe leswaku 5 wa vanhu na wun'we va kumeka mandlela maphoyisa doropeni ya ka Ncenca hikwalaho ka ku va hehliwa ku va va ta va va onhetelele mimovha ya ta ntleketlo eka pfilumpfilu leyi yi endlekeke hikwalaho ka ku tsimba ku mimovha yi tleketla a vanhu na ku soliwa a wu engeteli la timali. Etweni nxaxameto na Mario Martins.
7: Jalawa i vachayeli ni vakobradori va maxapasela va kumeka atindleleni na va zama ku yimisa kasi ku kombisa a ku xikuvala ka vona hikuva ka mfumo u yalaka leswaku va khupukisa nxavo wa thikithi ra ku kandziya xapa doropeni eka Ncayincayi. Vanuna lava va kumiwile hi vuphorisa na va zama a ku onhetela a movha wo karhi ni xibumbinyana lexi a xi sukela doropeni ku ya fika a ndhambini i 2000. Murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshunguka muntukulu wa phorisa xifundzankulu gazankulukumba Carlos Makwakwa a tivisile ndlela leyi vana tiko lava va nga ta landza yona ndzhaku ka loko va ta va khomiwile.
8: Va ku leswi switsongo se va sangula a ku sabotara a mimovha leyi nga ta na yi tleketle vanhu va boxa a marhoda ya vona hi mhaka lava kumeka kala pura lava nga na hina hi ta lavurara proceso leyi nyikalaka ndzawulo ya wu thethisi pura va ta hlamula hi madano lava nga ma endla pura van'wana va tirha xiportadori a va landzi a nawu ku fana leswi masiku ndzhaku va yingiselisaka swona a tarifa lama pasajeri va nga kiriari ya petrol basound dawor de public bukeri a hi nga ta va tsika ku va mhaka leswi lava ngo to kanya leswi hi va tsatsiaka swona va nga tshuka va kumeka na va na vola va ndhawini yin'we.
7: Radio Msambiki a pulile ni ja kala wa yantlanu ni rinwe makumoka yevuphorisa maehliwa akuwontela mimuva ya vambe
9: vukumaphorisa mabala male mina nilani makaku ni nyiki bolea vanhu va nga manifestara ni sukile ni ya hofisini loko va cinca wolola motori ni suka ni ku na ya khari wachi para va pulira movha ndhawu loko ni fika ku ni vanhu va nga ni ku nyimisa kuma u nga na maxapa loko epa ni ta va siya phambeni urexti va ta kontinuwaka laha ni nga va siyaku no gama ni famba ni dindira swa kambe se va ni kuma ni magama va ku mina ni pakele va manifestanti hi swikwini xin'wange kwele majani a ni nga li ka swoswo manifestanti na ni swi tiviswa ku humelela leswaku va mani kumbe swi mahesiku na mbero ni ya va ni nga li kombi
7: a ku ri marito ya rin'we ka ntlhanu wa majaha ni rin'we lawa ma khomiweke hi vuphorisa vhiki leri ma hehliwa ku onhetela a xibomba ni movha wa n'wana tiko na va yarisa ku va ke va tleketla vanhu hikwalaho ka ku va vona vatleketli na vonavo va ri karhi va yala hi ku pfumaleka ka parafini leri va ri tsandzelaka hi ku va durhela ka swibomba swa vona
3: ntlhanu wa vanhu na n'we dorobeni la ka ncinca va kumeka mandleni ya maphorisa hikwalaho ka ku va kumekile na va endlela tihonya ni ku onhetela mimovha ya ta ntleketlo ya vambe na va sindzeka swaku va nga tleketli vanhu lava hikwalaho ka ku tenge ku nyimisiwa mimovha ya ta ntleketlo na ku soliwa timali ku va ti phakama hikwalaho ka magazolo na vona wo se ma nga phakama hikwalaho ka matshamelo lawa mfumo wa doroba la ka ncinca u nyikelele xibomba lexi kusukela wa xitathu lweyi xi tleketlaka a vanhu ngopfu vatirhi hi mahala ku va ku na dzwalisiwa eta mafambelo ndzeni ka doroba ka havuya Mario Martins ni mahungu
7: mfumo wa doroba ra ka ncincayi kusukela mixo wa zitatu lowu wu endleletele xibomba lexi nga ta tleketla vanadiku ka marota ya kusukela doropeni ku ya le Patrice Lumumba kusukela doropeni ku ya jika alwandle praya jexayi ni kusukela doropeni ku ya jika le ndhambini 2000 xibomba lexi xi humelela hikwalaho ka ku va ke vatleketli va xitshungu va choka maxapasen va li karhi va kelema ndleleni ya ku khala ku khupukisa a mali ya ku hakela hi yona swibomba hikwalaho ka ku va ke mali ya ku hakela a thikithi ra mapharafini ta va i khupukile ngopfu swinene murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka ncincayi mulumzana Osman Ad

0: akuli marito ya murangeli wa mfumo wa dorobara kanjanja Usman Adamu loko a tlhamuxela ku sungula wa zitatlwe ka xibomba xitleketlaka vanatiko hi mahala kasi ku kota ku fika mintirhweni hambi ni le swikolweni na ka ha rindzeliwa a nhlamulo ya swibomba swi nga ta fika hi matimakulu swi tshembisiweke a murangeli wa tiko.
1: Mario Martinji na vulavula hi mahungu ya kumisa swa ku hikwalaho ka ku tsondzomaka ta mafambelo ku va mimovha ya ta ntleketlo yi tirhekile doropeni ka Njhenjhayi, murhangeli wa mfumo wa doropa a chusele xibomba lexi xi tleketlaka a vanhu mahala ku kota va fika a mintirhweni. I mahungu yo gamesa lawa a hetamelele kambe tinhlokomhaka hi to ta ku ntlhanu wa vanhu na un'we va kumeka mandleni ya maphoyisa xifundzankulu Gaza doropeni ya ka Njhenjhayi hikuva va onhetelele a mimovha ya vambi mimovha leyi ya ntleketlo leswona va tsindzisiwa ku va va chikisa vapasajero hambini ku va va nga landze a mintirho ya ta ntleketlo. Hi vule kambe swa ku xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku vonaka ku phakama eka mavabyi ya malaria dzedzedze kumbe muguva. Mahungu mahalulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifacio Novela a mara buduya ve ku onelelene eka ta michini lava ngo khadi loko mahungu ma ta va ma wu fikelele tindlela tinene ta wingiseti ni londzovoto phung ka ringani a jajama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Zano viras na 15 minutos, mentiro ya Radio Mosambiki, miso provincial a Gaza. Ken sirva na kulore kubemi pamelili mahungu lao. Suske mo inkisero granzeka ya fokare, longoloka nima timu ya siku zanya mutlapo inkisero tunene.
4: Matimu ya siku.
5: Hi 13 ka Mayu wa lembe la 1917 ku endleke a xihlamaliso xa ku humelela ka Nossa Senhora ka vanhu vanharhu amugangeni wa Fatima a tikweni la mputukezi

Vatsongwani vanharhu, Lucia de Jesus, wa tshumi la malembe ya ku velekiwa, Francisco Marto, wa ntlhanu wa malembe ni mune, na Jacinta Marto, wa ntlhanu wa malembe ni mambiri, va vule ku va va vonile mamani Maria nkarhi va nga lusa a swifuyu alivaleni amugangeni wa Cova da Iria Oreng atikweni la Portugal hi siku la 13 ka Mayu wa lembe la 1917. Ku lova ku va ndzhaku ka swikhongelo swa terso hi nkarhi wa miyudiya, vatsongwani lava va vanharhu va vonile alivaningu leyi a va neke swinene na ri tikomba swa nga ri hati, kambe loko va sukile va tlhele va vona lin'wani livoningu. Nkarhini wolowo a va kumeka ka xisinyani xo karhi lana va nga vona mamane Maria de Fatima a nga phatima swa nga hi dyambu. Vumboni nkarhi lowu li vula ku va loko a khuluma a tsatsi vatsongwani lava ku va va dyondza ngopfu ni ku va va tlhelela a ndhawini liyana hi 13 ka Mayu wa lembe landzeleke.

0: ka matimu ya siku nyamuntla hi tsundzukile aku endlaka ka xihlamaliso xa ku humelela ka Nossa Senhora de Fátima ka vatsongwana vanharhu atikweni la Portugal hi lembe la 1917 ni ku fungiwa ka nawu wa ku helisa a wu xavisi la swikarau tikweni la Brazil hi lembe la 1888. Matimu ma baliwile hi Dalila Mikidad, ma tolokiwa no kombisiwa hi Fernando Mukhanchwa ka vukhandlisi la Joanki Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Dza 9 horas na dza 9 minutos hi khensile na kulorhantirho Fernando Mukhanchwa hi kolaka matimu lawa nyamuntlha hi mavekaka hi ku phinda kunene mintirho ya Radio Mozambique ku siku bya nyamuntlha le ka dza 9 horas na 20 minutos loko hi ta ku dza 9 na 30 hi ta va jornal da noite interessante na antena nacional. Mink se toko ranzeka ka tonzo malumu shtaratwini kula kumpela o loko uni matsamela kupunisa vangwani utikota na wana kubeba punisa ila kuleveka kona ikusa a matsamela ila wa mangyantwaka ka nonongwa nambileswi mfumo karhi u lavetela tindlela hinkwato ta ku punisa hi tindlela hinkwato matsan'wini ya kuve kuni mamahele manene lana kehetweke leswaku mfumo wa doroba ra ka Ncenca hi lowu na wona u nyikeleke swibomba leswi swi nga ta va swi pfunisanyana ka switsongo kolaka ku vanhu va tleketliwa le ka dza 9 horas na 20 minutos.
0: Murandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile, ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
3: Ranziu, a kun self.
4: Mani.
3: A hin shwa kuin. Mwana wa hina.
4: Ah, self. Go, go. Baba, yisa lava.
3: Mwana wa hina, jadin.
4: A nga titwi kwazi ku ve na nga. Ey, mpimisa leswaku a ni dzedzedze.
3: A yini? A dzedzedze.
4: Ah, ya, nakona a hazela.
3: Phela leswi swi ni mhangu.
4: U nga tlulisi mpimo. Go.
3: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
4: Hi nga nyima kokela ka tsongo ku ve ni ntlangu wo gama
3: kambe murhandziwa.
4: Eba, a ku laveka u tima TV swoswi.
3: Ina, swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo ni xine xi nga ni sima ngopfu.
4: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
3: Hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu.
4: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku yi mana nga wina ntlangu lowu.
3: Kata
4: nkata a hi fambi nkata a hi fambi.
5: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
6: Siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni.

20:54 ripelile muxetiwa ku rhandzeka loko ta ku 20 ta tlhamyeta tintambu ni antena national ku ve kuma mahungu kola xitichini xa hina leswona hi sukela ntsindza wa hina wa ka Maputsu loko hi suka lanu ke hi ta va ni xitiko xa Dzongeni kola Radio Mozambique xitiko xa Dzongeni nyamuntlha xi ta va hlanganyeta ndzilo kusukela kola Emissora Provincial ya Gaz na yi kongoma ka switichi swinharhu Maputsu Nyambani xikan'we ni Gaz. Mwingiseto ku nhandzeka hi ku navelela vusiku byinene, hi navela ku ve siku bya wena byi famba hi laha ku lavekaka kona. Hi navela nakona leswaku hinkwaswo leswi u navelaka ku swi landza hi leswi swi fambaka hi laha ku lavekaka kona. Ta tsondzoma mpela tin'wana na tin'wana kambe ku lava ku hi hloma matlhari hi lavetela leswaku hi hlula a ku ve ni hi nga winkora eka leswi swi nga tshukaka swi hi karhata eka vutomi bya hina kasi hi ta lavetela a vunanga na hi kongoma ku fika nkarhi wa 20 copela Mozambique.

Mwingisete wa kuranzeka wa Radio Msambiki Maputu Gaza na nyambani hoyohoyo ka chitiku cha zongene cha siku za nyamuntla hitava kungalikale ni tinhloko makata mahungu lawa mangataba makata letielana ka ni shashameto wa hina ka siku za nyamuntla ka siku nanga 21 horas na 30 minutes hitava ni shashameto wa mahungu kola ka chitiku cha zongene hitava ni unanga 22 horas hitava ni mahungu lana Radio Msambiki kasi itafamisana ni unanga itavani ta ufambi dunene lumustratu ini nga siguranza rodo viari unanga zoka ambana ambana bukulu zokar nakona itavani shashameto wa maungu i 23 horas 23 na 30 ultimo jornal meia noite itavai gemeta mintirule ya ina kasi shitiku cha zongene janya mundle ele shikumeka kamandle ni ka vana kulore Leo Vigil de Luis, Paulo Chauke, Américo Mungwambe, Frederico Mabunda na Nicola Mukavele. Ntlawalo, rwala xikwata lexi xa xitiku xa dzongeni. Kasi ka mahungu kumeka vana Glory, Amara Budu ya xikan'we na Bonifacio Novela. Aka vukuli hi tava hi kumana na Fernando Mukachwa. Ripelile muikiseto kurandzeka, ripelile hinkwako lomu hi kumaka Mericona. Kasi na mintirhule ya Radio Msambiki ka xitiku xa dzongeni xa siku bya nyamuntlha. Ai, porque não sei onde, ai, patrão não sei onde, calemi inteiro, já vou achar, dohina. Ngal kale, tava entendendo como é que tá mahungu yahina, ya nyamut, zako, tava pensando no bunanga, né? Congo maku fica, lá nenga tava, ikuma leite tira naka, ni mahungu, engan shoshameto ikutala kawona, kola, Radio Msambiki. Aka Maputo Gaza na Inyambani.

0: Muito sério, Cronos, é que ele cá 21 horas na 10 minutos em Caracubê, como a Tinho Chocomaca está a mongar aí na Yanyamundla.
1: Tinhloko makata mahungu ya dzonga katiku. Mfumu lutaka na utira, zinikola vitela atimali kukota kulula msiliwa eshi ya antla, ntlanu wa tindau na ntlanu kudilikeke ambiri wa kuseketela nambu wa Lipompo, shifunza nkulu Gaza. Shifunza nkulu Maputo, urangili lashikani kisu Sharsanu Garcia, shifunza nkulu leshi, levitela atimali kukota kutengetili wa matimba ya uyaveli la mati. Funza nkulu inyimbani, junyo ataka, kutasangula antwantwa ya upagiliwa ega michikitelo, anga maredi, mushikiteira, muvangi watinsuna muguwa kumbi malaria.
0: Haileso, isu tuile, lipsu isu ngataba sui patana na hina. Kungali kale mpele, taba ni shashametu ya litie, nilitia tiyala na kani maungu ya hina nyamunta. Nyamunta ya hivula bula ya siku la uchumi naru kengweti ya mudashi. Kale mbile la magidi mambiri, makumambiri nte hivula na kena vala kakube patana sui mwe kuhinkwasu lipsi hila nzakasone. So si karo kube shashametu munanga na ikongombo kufika karulu ingataba hii patana ni maungu. Kola Radio Msambiki kaya chitiku cha zungeni shaina shanyamunta. Hina Radio Msambiki 21 horas na 11 minutos e mintiru ya Radio Msambiki le itipataka ni mwingiseti wa kuranzeka ekusiku dra nyamutla. Tomas Nyasavel.

Elika 20 mora sina tsoi ki minotri ripelele mo ntse tokora ntse ka ripelele ngwa ko lomai ko maka meri kone hina dzongara ti ko ka sti ko tla dzongeni nya mutla e siku la 13 ka mayo ka 2026 a va crest va katolika la va ke ka matimba siku va tunduka ka a ku humelela ka ku chika ka maria ka va lusi vanaru va nga kumeka le portugal kasi Hina sima mani munanga na izama kuve hi patrani mwingi seto kuranzeka Hinkwa kulomo hai kumaka harikona Ripelile funya luru, ripelile panda, ripelile mashishi Ripelile nyambani, nyamposa, ripelile mamboni, vilankulu Ripelile kagaza, ripelile mapaish, kwala kwala, ripelile kamaputu

0: Lipelili ikanongoloko wa mahungu ya dzonga katiku maputu gaza na inyembani. Tinhloko maka eka mahungu hitaka na wona. Mfumu ulu utaka na utira zinikola vitela atimali kukota kulula msiliwa eshi ya antla chumi ila tindau na ntanu ka mbiru wa nambu wa Lipompo ti unekileke hikola katindambile ti unekeke ashfunza nkulu gaza. Funza nkulu maputu urangeli lashikanikisu sha Rasano Garcia shifunza nkulu maputu lilavetela timali kukota kuengeteliwa amintiru yao yaveli la mati. Lishifunza nkulu inyembani junyu ataka kutasangula antrantra ya kupakela mchikitelo angamaredi moshkitera muvangi watinsuna muguwa kumbi zezeze. Lawa ni mangweni mahungu matavaka nshashameto wa nzimana ya mahungu ya shifunza nkulu gaza maputu na inyambane. Mahungu mana Bonifacio Novela kaula misi kilu kumbisi amarabudu ya eka mchini waku na vila waka wengi seti linene. Isangula ni nzimana ya ina ya nungoloko mahungu ya dzonga eka tiku hivulili katikilo kumaga shwaku wa mfumu lutaka na ulavitela etimali shwaku ushi antla kulula mseliwa chumila tindawu na ntanu lana anambu wa Lipompo kudilikeke swisirelo hiko alakati ndamiliti tuwekeke kanambu wa Lipompo lumu shfunza nkulu gaza. Kuni shpimu sha 60 milion juwa timatikali malile ila vetelo waka shakuwa itatsembisa kulamsiliwa tindawuliti kudilikeke misirelo ya nambu wa Lipompo. Leswi swi nga ta va swi tlhelisela akuva ku landziwa amintirho ya taurimi eka mbirhi lowu. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimu xa 11 milion wa timitikali mali leyi yi nyumulaka swa ku va hambi amintirho yo sangula ku i landziwa kambe yi nga ta va yi enela ku bindzuriwa swakudya ka muganga lowu. Murangi wa xifundzankulu gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetele leswaku ndzhaku ka tindhambileti tiwonekeke se ku landziwile antshwantshwa lowu ka wona ku nga ta kumiwaku akomponi leyi yi nga ta va yi landza mintirho ya ku vhikela mimbirhi ya nambu wa Lipompo ngopfu eka Cencai.
1: Ka 15 wa tindhawu leti dilikeke ti korrespondera 60 milion de meticas a mali leyi nga na yona over 11 milion de meticas leswaku swa ku ta endleka ku va hi nga koti ku lunghisa tindhawu hinkwato leti ti dilikeke kambe hi ta ya hi lomu ku kombisaka ku dilike ntamu ku nga tshukaka ku hi pfuna ka swin'wanyana te lomu mali yi nga ta pfumela ku va yi fika koho hi ta kota ku va hi endla leswi kambe hi na ku tshemba leswaku ka mintirho leyi hi endlaka tani mfumo wa provhinsi ya nivel central wu ta kumeka nhlulelo kambe ku va hi katsongo hi vuyela ka matshamele lawa a hi li ka wona ni urimi leya mahlweni ku va li li kona.
0: I marito ya murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na vulavula hi leswi swi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa mbirhi wa ku pfalela nambu wa Lipompo ngopfu eka Ncencai lana kun'wana chumi la tindhawu na ntlhanu ti onhekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti onhekeke. Xifundzankulu Maputo urhangeli laxikanikisu xa Rasano Garcia hi leli na lona u lavetelaka timali ku kota ku ta engeteliwa matshamelo ya uyaveli la mati ka muganga lowuyana. Entelelo una Fernando Sidumu.
2: Vurhangeri bya xikanekisoni xa Rasano Garcia exifundzeni xa ka n'wamba byi karhi byi lavetela emali yi fikaka ka 10 milion wa timitikale akuva ku yakiwa exibya xa uyaveli bya mati lexi xi nga ta pfunaka enhlayo yo fikaka 11,000 wa vanhu va muganga lowu wa ndzelekano. Ku vulavuliwa hi vahanyi va mugangeni ya Rasano Garcia Ntsindza kun'we ni le ka Nhlankulu lava sweswi va kumanaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku pfuza hikwalaho ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tani ku vula ka murhangeli wa posto administrativo la Rasano Garcia Euclides Zavala kuni nhlayo swoswi kuni nhlayo yo fika ka 60% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va 2,515,000 va vona lava va hanyaka emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Ekuliji Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingetela hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eResano Garcia ka minkarhi leyi ya vugamu, lava va sindzisaka mfumo a ku va u lavetela emakungu ya ku va ku ve ni mati ya ku ma tirhisiwa.
3: Hi ni ku tsutsuma para hi kota ku hlamulela leta mati ka nkama wa sweswi ka mabayiro lani Ntsindza, Gaxa, Ntsindza. Hi ni kwato ra mabayiro, hi ni a bayiro Edward Mondlane ndzi nga yi nga laka ku hlupheka ngopfu swinene. A 25 de junho swi lula porque va na byi sistema mesmo em nome do projeto para a vida. Alani a barra com os lusaco na van van ao sistema embora já lá carrala na lona porque li aqui na lipime na lipime o ano o caso o vano mas a vano na van va tama va cool e a bairro 4 de outubro ana o mate embora quando mais chegou a com sacarada então cá fomos em qual o social no projeto em galumba ni em qual o lava van ganva ina batizana com tamate para o taku hi vona swa ku hi nga swi lwisaka njhani. Hi ya mavonelo hi lava ku hi koka mati hi matratara hi ma khupukisa gangeni hi kama hi ma ehlisa hi leswi hi swi maziwaku i gravidad. Hi vona swa ku 11,000 hi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani Gaxa Ntsindza maji hi laka timali i prematura timali swa ku xa ti pfaliwile ku ri kuni leswa ha koleliwaku maji hi vona swa ku 10,000,000 ti metikazi para hi kota ku o rehabilitar e tlhela hi kulisa sistema hi nga ve na hi tsakile.
2: Marito ya murhangeri wa xikanekisi xa Risano Garcia ka N'wamba Euclides Zavala loko a vulavula hi ku laveka ka mali leyi fikaka ka 10,000,000 wa timetika leyi a ku va ku yakiwa exibya xa vuyavelo bya mati laha ku nga ta pfunekaka enhlayo yo fikaka 11,000,000 wa vahanyi va muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu.
0: Ya mahlweni ni mahungu ya xifundzankulu Maputo Gaza na Inyambani. Vaongori hi xiyimo xifundzankulu Gaza lava va vulaka leswaku va tibohela ku va va tirha hi nkhinkhi ku kota va huluxa vutomi bya vanhu hambileswi va hlanganaka ni swikarhato eka matirhelo ya vona. Vaongori va kombelaka mfumo leswaku va u yantswisa eta matshamelo ya matirhelo ni ku va ku na a switirho hi ku enela mayelana ni ku va ta landza hi ku hetelela a mintirho ya vona a ku daheni ka timbabyi. Mahungu lawa ma kombisiwile hi ntlawa wa vaongori lava va yeke va ya pfuxela murhangeli wa xifundzankulu Gaza mayelano ni ku tlangela risiku ra vona li nga ve tolo. Adertu Matsinyi a vulele leswaku a ntlawa lowu u rhangeliwaka hi yena u na matimba swinene ku kota u ya mahlweni ni ku va u nyika alisima a vutomi bya vanhu. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria dzedzedze kumbe muguva loko ku endliwa nhlelo wa 2023 to rhanga eka lembe leli hi nga eka lona. Endlelo u na Alfred Muyanga.
4: Ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe li nga karhi ri tsutsuma ku vonisela a ntsengo wa 4,500,000 ya vuvabyi la dzedzedze. Nhlayo leyi i komba ku tlakuka loko fanisiwa ni nkarhi wo fana lembe ra n'wexemu lana ku voniseriweke a ntsengo wa 2,500,000. Murhangeli wa xiyenge xa ta udhawu wa nsati ni matshamelo manene le ka Xokwe a swingata leswaku a wu kumeka ka tinsuna hikwalaho ka ku titwalaneke ndzhaku ka tindhambi leswi nga ka leswi nga karhi swi maha ku va ku ni ku tlakuka ka eka uvabyi la dzedzedze le ka Xokwe. Marcelo Almeida a swingata hi tlhelo n'wanyana leswaku ku tala ka xitshungu xi ve xi luza michikitelo hikwalaho ka tindhambi na alikarhi ya swingata a swikanekiso swa xilembeni ni ka riyondzo tanihileswi swi nga ni tinhlayo tinyingi ta vanhu lava va xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze.
5: Noe exactamente por não estarem usar as redes mosquiteiras usam mas tem muita população de mosquitos naquelas zonas pelo fato de a maior parte da sua extensão, ser percorrido pelo canal. Temos muitos charcos que são criadores de mosquitos e as avaliações que fizemos é que a transmissão pode estar a ocorrer mesmo durante o dia, que mesmo durante o dia tem havido picadas de mosquito.
4: Marito Yamrangeli wa Xenga xeta u dawu wansati ni matshamelo manene le ka swakwe ni ntirho lowu nga karhi wu landziwa ndzeni ka ku va ku ta vhikeliwa leswaku ni ku engetelana ka u vabyi la dzedzedze le aka swakwe. Marcelo Almeida a lambele swi tinhlayo ti nga karhi ti tlakuka a ku se voneka vanhu lava luzeke a vutomi hikwalaho ka malaria.
0: Kasi xifundzankulu hi Nyembani Junyu wa taka ku sungula ntirho wa ntshwantshwa wa ku yavela a michikitelo a nga maredi moxikitera ku va ku thiviwa a tinsuna muvangi wa malaria. Ekumeni a nxaxameto na Armindo Masingi.
6: Michikitelo leyi to phakeliwa ka vontlhuvahanyi va provhinsia ya Inyambani ni tshimatshima ya ku hungula kutani kumpeta a vuvabyi bya dzedzedze. Mercy Dimene wa laha ka ndzawulo ya taudaho hi chiyimo xa tsindza ka tiko ka Musambiki i khamusele leswaku kusuhani ka 900,000 redish kutani ku khanwa 104 wa magidi wa michikitelo leyi yi to phakeliwa na ku kombeliwa leswaku michikitelo leyi fanele nga yi tirhisiwa hi tindlela leti ti lavekileko. Mercy Dimene ivi a siya magezu lawa ka mitirho ya Radio Musambiki na zvulileko lomu xikarhi ka mukhangani wa vumbirhi wa hubyana ya ku la ku hlola hi ntirho lowu mahiwaku lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze ka provhinsi ya Nyembani.
7: Mixikitele hi sangule a ku phakela ya lembe nga hundza hi sangule Cabo Delgado ya ka Zambeze Nampula Niasa ni Tet. Leswi hi ta sangula na a hweti leyi taku ya Junyu lomu xifundzankulu xa ka Nyambani leyi vona swaku a vanhu tengi va tirhisa a mixikitela va va vhikela a mavabyi ya malaria kunompodi va teka a mixikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tengi va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria.
6: Kuvulavula ka Mercy Dimene walaha ka ndzawulo ya ta udaho hi chiyimo xa tiko tsindza ka Maputsu na hlawuta xungetani hi lisima yi fanele nga yi nyikwa aka michikitelo lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze kota hi wulileko lomu a provhinsia ya Inyambani kusuhani ka 504 wa magidi wa michikitelo leyi u nga ve yi phakeliwa. Na tivisileko Mercy Dimene leswaku hi chiyimo xa tiko gonkli ka Musambiki i 10.5 wa mamiliyoni ni manzana manharu ni kani wa makumi ni manharu ni kani mbiri magidi wa michikitelo yito phakeliwa ka tiko gonkli ga Musambiki.
0: Ya mahlweni ku va hi ku nyika mahungu ya dzonga ka tiko. Ntlhanu wa vanhu na wun'we hi lava khomiweke doropeni la ka ncenca hi xifundzankulu Gaza na va hehliwa ku va va ta va onhetelile a mimovha ya ta ntleketlo wa vanhu ndzeni ka ku va va zama ku endla vhinyawunyu hikwalaho ka pfumalaka eka timovha ta ntleketlo ka xitereke lexi xi taka na xilandziwa Mario Martins.
8: Ja lawa i vachayeli ni vakobradori va maxapasela va kumeka atindleleni na va zama ku yimisa kasi ku kombisa a ku xikuvala ka vona hikuva ka mfumo u yalaka leswaku va khupukisa nxavo wa thikithi ra ku kandziya xapa dropeni eka ncancayi. Vanuna lava va kumiwile hi vuphorisa na va zama a ku onhetela a movha wo karhi ni xibumbinyana lexi a xi sukela dropeni ku ya fika andambini i 2000. Murhangeli wa xanxantirhisano wa vuphorisa ni xitshunguka mundhukulu wo phorisa xifundzankulu gazankulukumba Carlos Makwakwa a tivisile ndlela leyi vana tiko lava va nga ta landza yona ndzhaku ka loko va ta va khomiwile.
9: Va ku leswi switsongo se va sangula a ku sabotara a mimovha leyi nga ta na yi tleketle vanhu va boxa a marhoda ya vona hi mhaka lava kumeka ka lava pura lava nga na hina hi ta lavhura ra proseso leyi nyikalaka ndzawulo ya u TTC pura va ta hlamula hi madano lava nga ma endla pura van'wana va tirha xiportadori a va landzi a nawu ku fana na leswi masiku ndzhaku va yingiselisaka swona a tarifa lamapasajeri va nga kiriari ya petrol ba sound dawor de pubekbukela a hi nga ta va tsika ku vava mhaka leswi lava va ngo to kanya leswi hi va tsatsiaka swona va nga tshuka va kumeka na vana vola va ndhawini yin'we.
8: Radio Msambiki a pulile ni ja kalawa ya ntlhanu ni rin'we makhumeka hi vuphorisa mahehliwa a ku onhetela mimovha ya vambe
10: vuma pesa mabala male mina nlane makaku ni nyike bolea vanhu vanga manifestara mina sukile ni ofisina loko vachinja wola motori nsuka loko naya khara wa chipara vapulera mofa ndawo loko nfika kuni vanhu vanga nyimisa koma unga na mashapa loko epanda vasiya pambeni uri xitivata continue ila ninga vasiya kuno gama mfamba ndindira zvakambi sevani kumani magamo vaku mina ni pakela manifestanti swikweni xivonge kwele majani a ni nga li ka swoswo manifestanti na ni swi tiviswa ku humelela leswaku va mani kumbe swi mahesiku nambero ni ya va ni nga li kona
8: a ku ri marito ya rin'we ka ntlhanu wa majaha ni rin'we lawa ma khomiweke hi vuphorisa vhiki leri ma hehliwa ku wona tela a xibumba ni movha wa n'wanatiko na va yarisa ku va ke va tleketla vanhu hikwalaho ka ku va vona vatleketli na vonavo va ri karhi va yala hi ku fumaleka ka parafini leri va ri tsandzelaka hi ku va durhela ka swibomba swa vona
0: hikuva ha ha vulavula hikwalaho ka ku pfumaleka ka mimovha ya tintleketlo lana a vinyi va mimovha va nga le ka xitereka na va vilela ku va va engetela timali eta ku khwela mimovha leyi mfumo wa doroba ra ka Ncencayi u humesile xibomba xin'we wa xitatu lweyi a ku va a xitshungu xi ta kota a ku ya emintirhweni na va khwela hi mahala hi tlhela hi rhamba Maru Martins.
8: Mfumo wa doroba ra ka Ncencayi kusukela mixo wa zidatu lowu wu endleretele xibomba lexi nga ta tleketla vanadiko ka marota ya kusukela doropeni ku ya le Patrice Lumumba kusukela doropeni ku ya jika alwandle Praia de Xai ni kusukela doropeni ku ya jika le Ndambini 2000. Xibomba lexi xi humelela hikwalaho ka ku va ke vatleketli va xitshungu va chwaka maxapasen va li karhi va kelema ndleleni ya ku khala ku khupukisa a mali ya ku hakela hi yona swibomba hikwalaho ka ku va ke mali ya ku hakela a thikithi ra mapharafini ta va i khupukile ngopfu swinene murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi mulumzana Osman Adamu a tivisile ka mitirho ya radio Mosambiki leswaku xibomba lexi xi tleketla hi dobo kutani ke vanatiko a va fanele ku hakela kusukela ka wa zithatu lweyi ku ya nghena laha a mfumo wu nga ta kota ku fikisa a swibomba leswi swi tshembisiweke murhangeli wa tiko kasi ku ta londzovutiwa amadoropeni lawa ma nga ni vutifumi
11: munisipa desideri vhiki leli a peta xibomba lexi para xi ta teka vanhu hi faheleketiwa kaya va ya mintirhweni a xibomba lexi a xi hakeliwi va khwela mahala bon xi ta tirha a te lava va tirhaka ntirho wa ku tlekekela vanhu alo mudoropeni va tlhela va wuya aswitaratwini va tlekekela vanhu a xibomba xi ta nyima maji kutani a yi nyimela a swibomba leswi presidente wa republika a nyikaku a va munisipio para ma ta tlekekela vanhu
8: a ku li marito ya murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Osman Adamu loko a tlhamuxela ku sungula wa zithatu lweyi ka xibomba xi tleketlaka vanatiko hi mahala kasi ku kota ku fika emintirhweni hambi ni le swikolweni na ka ha rindzeliwa a nhlamulo ya swibomba swi nga ta fika hi matimakulu swi tshembisiweke a murhangeli wa tiko
0: kasi hikwalaho ka swikarhatu swa ku yelana ni ta ntleketlo swi vangiwaka hi ku pfumaleka ni ku durha eka mapharafeni bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo li tsatsiya vanatiko ku va va ni ku tikhoma ni ku twisisa a swivangelo swa matshamelo lawa Veronica Sidomu ni Ntsandzavuto
12: murhangeli wa brigada central ya ku seketela ni ku vonelela xifundzankulu Maputo a humelelisa laveko ya ku va vana vatiko va ve ni vumbano ni mpatsano a ku laveteleriwa ni ka tindlela ta ku khalisa swikarhatu swi vonekaka hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni lomu tikweni Francisco Mukanyeya a vonisisa leswaku ntsena vumbano hi wona wu nga endlaka ku va makungu ma vekisiweka hi mfumo ku va ku khalisiwa mhaka leyi ma endleka a ku va ku pumbiwa xikarhatu hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni Francisco Mukanyeya a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo fameni ka siku la vumbirhi la liendzo lakwe a li endlaka a xifundzankulu Maputo
13: majação mesmo tem que ser o círculo porque é aí que é o conjunto das várias células onde devemos focalizar o nosso trabalho então estaremos com esses dirigentes do nosso partido ao nível de base para continuarmos a fortalecer a preparação da conferência mas também sobretudo pensando nos embates que vamos ter dentro de um ou dois anos, que são as eleições primeiro autárquicas.
12: Murangelo, a Brigada Central, e a Gubonela, a Negocicatela, a Esfunzão, Maputo, Francisco Mucanheia, Nata, Tiavana, Batico, a Cuba, Nipazano, Nico Ticoma, Zenica Mentiro, Leilanzuaca, Infumo, a Cuba, o Caltiço, Ascaratu, Chivangiwaka, hikwalaka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni lomu tikweni.
0: Ko xifundzankulu Maputo, komponi ya xitimela Camisa de Ferro de Mozambique ya tsatsiya ka xitshungu ka nghozi ni khombo li nga va kona ka lava va tolovelaka ku va va chuwela a xitimela. A nxaxameto una Domingos Makalani.
14: A ntsatsi wa komponi ya CFM wu humelela hikwalaka ku va ka masiku ya vugamu ku li karhi ku vonaka a timhaka ta vanhu lava va nyompelaka xitimela loko va dyela ku endza hikwalaka ku va va nga dyeli ku hakela a mabidleti. Tani u hlamuxela ka nkomponi leyi, a vanhu lavo hi lava loko xitimela xi nyima va xikaka va endla swa nga hi loko va nga le ka xitimela lexo hikwalaka ku va va tsutsuma ku hakela a mabidleti. A muzangeli wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungula ka komponi ya CFM Adelo Dias a tlhamuxela leswaku a maencelo lawa a ma fanele ku va ma enceka hikwalaka ku va endzeni ka switimela ku ni switshamo leswi swi kalaka swi nga na vanhu.
15: Nós queremos apelar mais uma vez aos nossos concidadãos que não precisam se pendurar por cima das carruagens para fugir, digamos assim, o pagamento dos bilhetes. Porque, na verdade, lá dentro há muitos assentos vazios. Então, qual é o fenômeno que acontece? É que as pessoas, para não quererem pagar as tarifas, preferem ficar do lado de fora e na próxima paragem desce, fazem de conta de que não estão na viagem e quando o comboio arranca, correm e penduram-se. Portanto, isso é um trabalho muito difícil mesmo para os revisores, para os seguranças. Por quê? Porque eles não conseguem visualizar quem são as pessoas que estão penduradas. Porque quando o comboio está em andamento, as pessoas estão lá penduradas. E quando o comboio para, eles descem e fingem que não estão ali. Põe em risco a própria vida deles, né?
14: Kama seku yavugamu, a xitimela xa utleke tlavanu, e xiemu xa dropa nisifundzankulu Maputo, ili xie xinga ka zi xivoneka antalu avanu la vava juletelaka a xitimela ku vava yendra ka mimbango kwa ambana-ambana, hikola ka maka ya kutlakuka ka mali ya mapalafini. Iyan chakale shaku kupfumeleka mimova ntleketlo ndzeni ka yimpi yi vonekaka a Medio Oriente. Tinhlayo ti paluxiwaka hi komponi ya CFM ti hlaya leswaku ka masiku lawa ya vugamu nhlayo ya vanhu lava va kholaka xitimela yi sukile ka 20,000 ku ya

mahungu ya dzonga ka tiku mukombisi Bonifacio Novela. A mfumo hi lowu taka na wu lavetela timali ku va wu ta lulamisiwa hi xihatla chumi na tindhawu na ntlhanu ti dilekeke eka nambu wa Limpopo, xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timetikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa emitirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timetikali a ku va ku sungulisa emitirho ya wulamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi a nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo, ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cencayi. U rhangelile xikanekiso xa Risanu Garcia xifundzankulu Maputo livelela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga ya le Risanu Garcia Ntsindza eka Nhlankulu lava va nga ni swikarhatu swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekisu ntsongo xa Risanu Garcia Euclidish Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risanu Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ko xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa ma vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka migodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambe swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya Amerika na Iran. Francisco Mukanyela a vulele leswaku vanatiko va fanela a ku va vambana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhatu swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tin'hweti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona lana ku voneliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. A nhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tipurcento loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku voneliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wa nsati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lava a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hi kola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikwala ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria mguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Liyonde. Vanatiko xifundzankulu Inyambani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano wo ka rango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshamitiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, sipho ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
ku va va nga xavisi swakudya leswi va yamukeleke ku kota swi ta va pfuna. Eve mahungu ya Dzonga ka tiku.

0: 说把单单单给我扩展了，后面还还现在是还是还还你你你这边上个印花是不是那里扩，或者给我妈妈拿来的，买些家来用的。
1: 啊，现在就是该人家家家路过完啥子类啊，菩萨转了。
0: 我妈妈那路过啊，菩萨转了关注，是到了上个安来呢。还做他做在这里，我管他买还是不是？还是看来难的。我看完了，我就管这是看来你们信吧。这是我们管这边买的水煮，起码搞不着了里呀。
1: 哎，但是说句话，还敢人家问那妈妈我去提个，阿达阿都的三皮木勒阿达，该有那很多路费的，那阿布拉里说过，里说过阿提基了。Ada amu anavula shaka kunidla ikambere ni dela mina dela njua ngalenzi. Impela, asha kudale shi idlaka kumbile shi idlaka mama wansatu wakutika. Angwana luya shamu kumela nzi ni nena wa akota kudla shura.
0: Angwana wa shukuma inkwa shumaji mama nabuza shaka loku yeni aja si hakuwa ndefela mapratu mabizi. Lushila leka kashoku mkaru mwanyana luwa au nabela kakuza si yeni aja.
1: Kuna shihlahla shin'wana xi nga kona lexaku wansati loyi a tikeke a swi fanele ku va a dla matandza. Mu nga vula yini? Loko va wansati loyi a tikeke a dla matandza.
0: A tandza yi pfuna swa ku a n'wana fana ku laha hundze mali endzeni ka mamana wa yena. Nopoti se loko mamana a tikile.
1: Hi swona. Avan'wani hi talisa ku loko hi vona n'wi a ntsongwani a humalela tindhendi va ku leswaku mamani wa kwe a dle ngopfu mimova nkarhi ya tikeke. Impela i ntiyiso mimova na yona wa yi laveki ku va wansati loyi a tikeke a nga dle ku se yi ta tisa tindhendi ka ntsongwani. Kambe yona mimova yini lisima yini xipfuno ka nsati loyi a tikeke?
0: Ina yon ki a mouba. Ini kan chanm kamon gona ge ati kaswa yon. Ashi amba nangani mafuza, iti manga.
1: Aloku se hitaka mamani se ayangwisaka. Isha ku jamu ni nashona wafanlaka ku jamu mandwe ilu kwa ayangwisa?
0: Amamana le amamisasa. Haja yon kwa shi chumba kakusha kwa Kanisa,
1: Kuna lava wavula kaleshako mamani loya nyamwisaka ashifanele kuwa ajampunga. Ashifanele kuwa ajlatifijau kumitimba weni hikusa shingwana ata vato weteli wanzini. Impela inti yisu na yetiwa kakango leshako atifijau kushivuluwa leshako titire lango puka kwengete langati.
0: Hamwana lopave lekiwa atifijau wala leka mani. Loko. Kazamana ha alikufunifuni. Shima haswa ku anjeni kama na huza kumamu. Nishamala usopani makulta.
1: Sei, shole sho, ashifanele kuwa mamani rwa yangu saka anga adlati fijao.
0: Kama vikila wala utangula, kodi anga adlati fijao. Kodi kumwana kwa kumwana kwa kumwana kwa kumwana kwa.
1: Nishon. Mwangwani wavula lesha kuwansati luya ya mwisaka fanela kubadla ngupu shatimanga kusalu kwa angadli shatimanga ama fimanga tahuma. Impela ishatimanga shitisaka mafi kumbi isha kudlali shinene isha kutakama shiringa ni mjowelo shienja kakuwa mamanu wa kukarani mafi.
0: Hatimanga tapu na vela o shende salamu ama afika kwa mamana maesha ambi mazi mdunga chama fura lezima kila shenge pela mati shenga mzungu chela dimanga kanto vela mamani
1: avava sati lava vava likuveleka kuloku vavuya ishibetle lava talisa kushekeli wampungu hili sima la kuva wansati lo ya velekeke wansati lo aali

0: veleka a dla mphungu wu tirhela yini mphungu ka muzimba wa mamani loyi
1: a mphungu xivala lexin'wana ri a veleka a nga hlarini ka mowa wukulu ntawu xa ku sangula ti nga kuma mphungu ku nga a swakudya leswaku dya swa kuka xi stimulaka a mara eka timhaka mphungu lowu podisi yi engetela ni xin'wanyana swaku xi dya swi titelaka swa ku engetela ti a mara ku tichela timanga ta ku xiwa tikandzu wanti wuxili se hi tshuxitshila swi hi swi dyondzaka mphungu lowu wa mumana leyi a nga veleka
0: hi swona a loko hi vuyaka leswaku phuza swa tshuka swihi xi hena swi tsimbisiwa ku va wansati kumbe ha va twa vanhu va ku wansati a nga ha li ku veleka a swi fanele ku va a nga phuza refreshku i swihi swikarhati a nga swi kumaka i ntiyiso leyi loko a li ntiyiso hi swihi swikarhati swi endlaka ku va mamani loyi a nga pfumetisiwi ku phuza a namburiti kumbe refreshku
1: a timaka a refreshku leswivama a refreshku xa ku sangula kuela tshikelela nyingi se a swi laveki swa nkarhi wun'wanyana wun'wanyana ko dise swi hi pfumerisa swa ku a masi ma nga humi kahle
0: hi swona hi khensile a hi navela ku vongavula marito ya ku gamesa ngopfungopfu ka lava va ku hambiloko va le karhi va ya n'wisa hambiloko va le kaka va na khwiri kumbe va ya n'wisa va nga landzi madyela manene a hi navela ku vongaveka swileletso leswi fanelaka ku landziwa khwati u tlhela hi tsatsihisa khwati swakudya leswi va fanelaka ku dla swona vavasati va tikekeni lava mamisaka
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
2: Majela manene.

22 horas da 28 minutos, o repelilé muito que se torna a dizer que é cari congoma, cuscala, maputo, casa na inhambane, e cari angala selalit, tira na cana, bunanga, na epata, bunanga, mi nongoloco, mabulu, nin quase lefsinga tava, si entra lefso, si cura muito que se torna a dizer que ele rinene na cona, na ele lefsinga tenta cuve, mintiru, leie, e a rádio Moçambique fica, e lá clava caca, cona, e camu in seti, wa curanze, que enquasso, e tacocul como se nene cuve, pata na si, na kona kuve mintiro lei fica ila kuleva kaka kona na inavira leswa ku shiramile shile sisi ngenaka yatatia masiku hinkwawo yatatia tindawu hinkwato yatatia loko likari vulavula leso swifanela kuve hi chukisisa ila kuleva kaka kona ekusa vakona vanwane va ngoto biwa shiramempela avana xa ku finingela avana nambe xi jesona xa kuve vanga gqoka se hina ke hinga na swona kumbe swimbiri xi jesona swafanela kuve hinga pumbelana hinga kota kuve hi pfuna munwanyani wa likweru lweyi a kalakawanga na lona kusa vakhale va vula leswaku malanga ma hambanile ni vuxika mpela malanga hinkwenu yo fana mpela hi famba hi nga gqokanga kasi ka wuxika la se swa tikomba leswo lweyi a nga naswo lweyi a naswona se a hi tiveni ku tshunelelana hi laha ku lavekaka kona hi pfunetana matshan'wini ya kuve hi endla vumunhu byinene etikweni bya hina le ka 22:29 na kulori ntirho Fernando Mukhancho aka Izirito da Kismenso loyi a nga ta va hi nyika a nongoloko yelana ka ndya vukulu byo karhi kusukela kola emisoro provinciala Gaza na ikongoma Maputo na Inyambane muyingiseto ku rhandzeka le ka 22:30 hi nkarhi wa kuve hi kuma vukulu byo karhi ripelile.

0: Wingset ya kulonsa itala hiku yo zela kashingwani shenge sha ukoli la marungula lenga kona maviki inkwa ukashikumumaya sha wena kantri sanu wa shenu maputu Gaza na inyambane la ana muntla linga tabla vla ka iminti ringa kare iendi waka Gaza iminta waya mintangani ya kutisa miri kulungusela akupuli waka nguwa ya bola 2026 kufana ni kulungusili waka ntlangu wa supertasa hiku tibalisa ka minta wali shaku ingena ka divizao de or fase provincial ambili shushinga karishu binzili walomu ashifunzeni ka minta tangu ya recreativo nongolokolo wa bukole na mutla ubenzuli wa uthela ukombisiwa hi Fernando Mukanchwa kusukela a emissora provincial ya Gaza ya Radio Mosambique kasi Joaquim Zungane akumeka kata minchine longoloka na hina. Mwingi seti tanilana utivaka hakona kashu nwani shifunza seku puluwele anguwa ya bola 2026. Kambeka Gaza antlanganuwa mintlamgu ya bola ukari uisa matlweni mintatiyu. Ashkarika mintlawa lesho kuiti balisa ka plataforma FIFA Connect. Lesho hishona ashigwa leshikulu shiendlaka kuvene kupuliwa hinau amintlangu ya kutisa miri. Intelele murangiru antlanganu wata mintlangu ya bola ka Gaza Tomas Mashava. Avula lesho kukufika nomolou akuseva nintlawanu wa uwe ngasukota akuti balisa kumbe kubalisa kava beli leswi swo hoxela ka kupfuliwa ka nguva ya bola ya nyanwaka Mashava tlamisela leswaku hikola ka kushwela loko swi ta karata swinene ku veni ku kumiwa amukombisi wa xifundzankulu Gaza ka mapalisani ya Tasa de Mosambiki nakona tindhambi hi leti nga hoxela swinene amintirho ya ku kunguhata ku pfula ka nguva ya bola 2026.
1: O apelo que eu faço sempre que tive essa oportunidade de interagir com a rádio, com a imprensa, fiz esse apelo. Que não se pode deixar tudo para a última da hora, porque cria muitos constrangimentos. O aperto mesmo, veja só que mesmo talvez por consideração, abertura já para os provinciais, que a plataforma ficou aberta ainda para 10 de julho. Mas que até então não estamos a ver palha nenhuma ser movimentada. Então o apelo é que não deixe as coisas, porque aí já deve haver o dedo indicador a procurar os culpados. Então temos esse espaço todo, eu aconselhava com os clubes que pudessem fazer as suas inscrições por atendimento, porque a federação já chama a atenção.
0: Ambishilitani tlangani wa mintlangu ya bola ka Gaza wu vekisile alisiku la 9 ka mayo kuveni ku landziwa antlangu ukulu wa ku pfula ka nguva ya bola 2026. Atava ntlangu lowu nga ta veka ka mahlweni mintlawa ya Club de Gaza na Ferroviario de Gaza ku tlamisela leswaku ku banana a campeão en titulo ni muhumeleli ka mapalisani ya Tasa de Mosambique leswo ka nguva ya 2025. Hi mukhuva lowu matsalani nkulu wa ntlangano wa ta mintlangu ya bola a ya mahlweni hi ku tlamisela leswaku tindhambi ti hoxele swinene ka kalendariyo ya ta mintlangu ya bola nyan'waka kambe a vula ku veni ku endliwa a ntirho wa leswaku ku lunghisiwa a matshamelo ya lona mayelana ni ku veni li nga fambisana ni kalendariyo la Federação Mosambicana ya ta mintlangu ya bola.
1: Nessa senda acabamos marcando também, como dizia, não ligeiramente tarde, mas muito tarde, mas sempre tem que haver uma prova que inicia as atividades na província. Acabamos agendando a supertaça para que seja uma semana depois da Assembleia Geral, que é dia 9. E seguido, esse dia 9 também, uma semana a seguir, começarmos já com as provas, que seria dia 16. Então, aí é que vamos tentar ver o que é que nos convém a realização do jogo de forma a ganhar o período da entrega do representante da província para a fase da pole da apuramento.
0: Indelele ukoli la hina li humile a handle kuvene litwa leswi anga matshamele ya mintlawa ndzaku ka loko ka Gaza ku vonekele tindhambi hi tin'hweti ta Janeiro na Marsu wa lembe hi nga ka lona ka leswi anga makungu ma nga karhi ma fambisiwa ka nguva ya bola ya 2026. A hi sukeleni ka Xokwe. Le ka Xokwe a nhlangano ADC se u vulile leswaku a wu nga ta kumeka ka mapalisani ya bola nyan'waka hikwalaho ka ku kala ka matshamelo. U rhangele la ntlawa li vula ku veni a li na male nakona tikampu ti woneteliwile hi tindhambi ti nga nghena ka tin'hweti ta Janeiro na Marsu a nga hundza. U rhangele la nhlangano la mitlangu ya bola ka Gaza li tlamisela leswaku ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Xokwe hi lowu u nga tivisa hi nawu mahlweni ka u rhangele ku fambeni ka liyandzu la ku kambela swihoxo swi nga vangiwa hi tindhambi.
1: Tivemos uma informação não agradável da Associação Desportiva de Xokwe, o distrito mais assolado, e o campo podemos ver nas condições em que está. Dizem eles que os poucos patrocinadores que lhes davam a mão são os agricultores locais, que esses precisam por aí 5, 6 meses para recuperar alguma coisa para poder dar aos terceiros. Então, eles disseram categoricamente que não vão poder participar nas competições. Insistimos, talvez, que pudessem fazer nas camadas de formação, mas não queriam arriscar, porque as condições não estão criadas. Então, tem muita coisa que eles têm que fazer, mas em termos de participar nas provas, não poderão participar nas provas oficiais.
0: Kasi mun'wanyani loyi a nga ta ka a nga kumeki ka mapalisani lawa ka nguva ya bola nyan'waka i Ferroviario de Gaza loyi a vulaka leswaku nomu lowu a karhi a endla a nhlelo wa leswi nga onheteriwa hi tindhambi loko va le karhi va bula ni kulula hina wurhangeri la Ferroviario li vula ku veni tindhambi ti hoxele a switirho swa ku hambanahambana swa lisima swi hlayisaka swigotso swa kompone ni ntlawa. Musanevich, director sportivo wa ntlawa Ferroviario de Gaza, a tlhamisela leswaku ku humbiwile a ntlawa madoda ku veni u ya xiya hinkwaswo leswi nga onheteriwa hi tindhambi laha endzhaku ka vhiki va nga ta swi kotaka ku va va kombisa ambiku lowu nga ta khanyisaka ku veni swi ta koteka kumbe a swi nga koteki ku veni ntlawa lowu kumeka ka mapalisano ya provincial. Nakona a yelekele hi ku vula leswaku n'hweti hi nga ka yona leswo hi 24 ka April swirho swa ntlawa swi ta va ni nhlengeletano ya handle ka kama a ku va ku xiwa ambiku lowo.
2: Swi ta karhata kuza ti nga swi petiwa ka balansi porque hi matshamelo ya hina hi la ka mali hi nge swi koti ku endla swimbirhi ku hi kota ku rikuperela leswi hina hi nga swi luza ni ku hi ve hi bele. Ntango hi ta swi vona swaku hi rikuperela a kampu hi guma hi bele hi matshamelo ma nga manene kumbe hi ta nyima hi ti lunghisela hi ti lulamisela pura hi vona swaku makhambi ma taku hi ta ya mahlweni.
0: Swi ni lisima ku tsundzuka leswaku ntlawa wa Ferroviario wa ka Gaza u fikele ka xiyenge lexi ndhawu ka loko u ta va u vele ni nguva yinene ya bola laha a nga campion en titulo ka Gaza a va a tiyisa a wunhenha la yena ka muganga lowu wa dzongeni ka tiko. Muyingiseti lowu emahlweni hi ku va li nongoloko reportage ka swikhomomoya xa wena laha namuntlha u nga karhi u vulavula hi matshamele ni mafambele ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri aka Gaza hambileswi ku vonekaka a swi rhilanganya swa ku pfula ka nguva ya bola ka Gaza hikwalaho ka mhaka ya tindhambi ta Janeiro na Marsu leti nga wonhetela a tindhawu ta ku hambanahambana ni ku kala ka xuma ndzeni ka mintlawa kambe lomu aka swifundza mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi i yaka mahlweni. Hi xikombiso leyi a swi kwalakwala swi kotekile ku pfula nguva ya bola n'hweti hi nga ka yona. Serge Gwambe, murhangeri wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola le xikwalakwala, a vula ku veni nyan'waka ku balisiwile a chumela mintlawa ni yimbirhi ku veni yi kumeka ka mapalisani lawa. Gwambe a tlhamisela leswaku mapalisani lawa ma ta beliwa ka swiyenge swimbirhi laha yi fanelaka ku va yi kumana hinkwayo leswi swi ta va swi tisa manyawu swinene ni ku veni vabeli va ta tlhavukana. Hi ndlela leyi murhangeri loyi a rhambaka vakhuzeli va mitlangu ya ku tiyisa miri aka xikwalakwala ku veni va kumeka hi ntalo ku veni va nyika a matimba mintlawa ni ku phakamisa ta mitlangu ya bola.
3: Akampionato distrital ka xikwalakwala li ta sungula hi tiikipa ta 12. A tiikipa leti ti bela yin'wana na yin'wanyani yi bela kontra yin'wana leswaku ku na primera na segunda volta ka tiikipa leti. A tiikipa leti i para ku ti bela kampionato kela hi dia 11 di abril a kampu ya Boa Vontade lani ku nga ta sungula a jogo ya West na Kandenti, lui Kandenti anga endla kapiangu wa lembe linga hela, kwa epoka linga hela, nkama wa ma 13:30. Entao, a vigilile, a sabato, a Boa Vontade kutabela mitlangu yimbiri, kutabela West, trela Kandenti, i grandi jogo leo. Si, hi 15:30, kutabela Agia na Zenove FC. Taunti jogo litinga shiklariye watasukulelelo, kale tachu.
0: Kun'wani ku landziwa ka mitlangu ya rekreativu hi le ka Nyankutsa xifundzeni xa Ncongweni laha ka mapalisani lawa ku ni mitlawa yi nga kona xikarhi ka mabayiro. Mapalisani lawa ma ta famba ku ya fika ku gameni ka lembe lawa ma beliwa ku hela ka vhiki lin'wana ni lin'wana loyi a humelelaka ni mfanelo ya ku va a amukela tasa ni xuma xi hlengeriwaka hi vakumeke. Murhangeri wa ntlawa ku lunghisela a mapalisani lawa le ka Nyankutse a kombisa a lisima la ku hlengela ka vantshwa laha ma hundzukaka xikombiso xa ku tsumbula ka vantshwa lava va thwasaka ka wona nakona va humaka minkhuva ya ku biha. Francisco Simbeni a tivisa leswaku mapalisani lawa ma koka vanhu va ku tala swinene nakona ma phakamisa matshamelo ya vukosi la mindyangu.
4: Ka vhiki lin'wana ni lin'wana hi tlanga a torneo recreative leyi a nga ya ku tisa miri kambe a swona ntsena yi pfunaku ni lava ku tidyondzula kumbe ku xavisa swa vukarhi va swi kota ku xavisa va tipfuna endyangwini. Ntlawa swilava swoleswo swi endla hi ku tala ku continuara hi fambisa torneo. Kambe mina ni khulumaku ni responde ra hi ku ni tiseni ka seleção como selecionador, uma jovem lá, uma tangaku a seleção e a Nyangkuti. Cambe que esse nunca torneio de beca parte da oficina de torneio de tangaku. Se e cuia e cu lá futebol só que angabete equipa tangaku que já era legítima para a cu. Fica no veículo para a oito de equipa, mas vencedor, tendo a coisa para começar ele mundo. Ele é só, e mais funciona em um curso, mas não é parte da desporto. E quando mais avanço, lá é uma boa época de desporto lá ainda. Só que a Cali, a Engalina, uma filmagem, mas só se tem as contas, só que filmar de jogo em quatro, e também na tona. Só que eu ainda sei. Uma a canale la ku hasha ka loho melani ku swi tiveka leswaku a futebol ti nga tisi la famba hi ndlela kufana leyo majilona vanhu lava swaku ni ne un paso para frente en termo de evolução a ekipa leyi humelelaku ka ya vhiki yin'wana ni yin'wanyana yi tlaku matasa leleya na rixaviwile nsindzini ya ku yi ta endla ku tsakisisa ngopfu mitlangu ya hina ntlangu loyi a winaku ku teka tasa tshama na lolo ka wina ka singu mi ta tshama na hina ka singu visis ntlangu a loko a pala a kuma mali a kuma tlakisa tasa se leswi hi endlaku swona mali na yi lumba na yi khuluma hi ma
0: millibyenji a mali leyi humaka ma
4: kada ekipa viki ni viki e contribuir a 210, aliás, 400.
0: A torneio, ele está falando que vai ficar Rene?
4: É, a torneio, e fala sempre logo isso, na cama de testemunhos. Fala sempre logo isso, na cama de testemunhos, e coloca com o Pagati Galembe em qualo. Eu e Nimi Sakutongo logo, e no jogo, e a seleção, que fala no seu subir aspecto de abril, e também no jogo, e também Tangani, FC Praia, ou Chimanguim. Mas loko hi nga na adversário la pakati sempre adversário hi nga na lona e torneio.
0: Ka un'wana muganga ku nga karhi ku landziwa a ta mitlangu ya recreative hi bola ka Gaza hi le axifundzeni xa Limpopo hambi loko va le karhi va hlangana ni swikarhatsu nakona hambileswi va nga karhi va kongoma ku ya fika ugan'wini ka yona a minchumu hi leyi kombaka a ku tsakisa ka kampionato ya Limpopo ku ni a mintlawa ya Nguleleni Football Club de Limpopo, Satango, Teka Mahala, Barça United, Benfica, Liverpool, Mukokweni, Vecheni, Xikonela na 3 de Fevereiro. Carlos Costa, murhangeli wa ntlawa ku lunghisela mapahlani lawa a vula leswaku ku ve ni wona se ma le karhi ma fika aka xiyenge xa ugamu ma vitanisa swinene a switshungu kumbe vahlaleli. Costa a byelile a wu kolela hina leswaku nyan'waka hinkwayo mintlawa i ni switirho swa ku hambanahambana swa ku tiyisa miri ku patsa ni ku pfuxetiwa ka tikampu ni ku nyikeliwa ka mabaliza ni mared hi tlhelo yin'wanyana mintlawa ya Mukokweni, Benfica, Vecheni na Xikonela hi yona i nga ta tsemakanya ku ya ka mitlangu ya mameya xifinaji ya tasa davukile na huchuza hi bola aka nguva ya nyan'waka wona ma nga ta gamaka hi n'hweti ya April hi nga ka yena. Presidente wa ntlawa ku lunghisela ta mitlangu ya tasa davukile na huchuza Carlos Costa a vula leswaku ntlangu wa finale wu ta endleka ka n'hweti yoleyi ya April hi nga ka yena aka kampu leyi i kalaka yi nga na n'winyi nakona loyi a nga ta humelela a ta teka xikotela ya mukela xuma 15,000 wa timetikali kasi finalista vencido a ta teka 10,000 wa timetikali leswi ku patsa ni matasa ni mamedala. Mwingset loko hi le karhi hi kongoma amakumu ka xiyenge xa ta wukulu ka ntirhisano wa Maputo Gaza ra Nyambane hi ni amukhandlu lana a ku veni hi nga vulavula hi ku tilunghisela ka xifundzankulu lexi ka minkhuvu ya mitlangu ya swikola laha wurhangeli la swibyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi li tshembisaka leswaku li ta kumeka hi matimba swinene aka minkhuvu ya mitlangu ya swikola yi vekisiweke ku landziwa hi n'hweti ya Mayo a taka. Hungulele le tivisiwile hi murhangeli wa xiyenge xa ntumbuluko vantshwa ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka swibyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi loko a bula ni wukoli la Radio Msambiki. Jocelyn Nogueira a vula ku veni ncencayi ku va a kumeka hi ndlela yinene ku laveka ku veni ku endliwa a ntirho wa ku vonelela a vabeli aka mitlangu loko va le karhi va tilunghisela.
5: Para os encarregados de educação, talvez acreditar nos seus filhos que o desporto sempre faz bem. Para além das outras atividades que estamos a falar, extracurriculares, o desporto é o que movimenta a mente e o corpo. Para os atletas, deem o seu melhor, sempre respeitando os seus treinadores e não esquecendo a parte educacional, que é estudantil, porque quando o encarregado recusa a ida do seu educando, é porque o menino ou a menina deixa de estudar e, por conseguinte, reprova e culpa o desporto nesse sentido. Então, nós sempre nos treinos temos vinculado essa parte, primeiro estudo e, em segundo, é o desporto.
0: Jocelyn Nogueira tlhamisela leswaku ndzeni ka 10 ya madistrict ni mune se ku tsumbulule a ntsengo wa 215 wa vatlangi ni vanharhu aka swiyenge hinkwaswo swa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. A vula leswaku ku laveka vuhlengelelikulu la tintlhari ni vatlangi leswaku swi koteka ku veni ku kumiwa a mihandzu yinene. Hi ndlela leyi hi fikile emakumu ka swin'wana xiyenge xi chuhaka ku reportage a nga wu koli hi ndlela yo yenta ya marungula. Laha nyamuntlha hi nga vulavula hi ku pfula ka nguva ya bolo ka Gaza, swirhalanganya leswi mintlawa yi hlanganaka na swona, mafambelo ya mitlangu ya recreative lomu aswifundzeni, hambi ku lunghiseriwa ka minkhuvo ya swikola yi nga ta landziwaka hi n'hweti ya Mayu aka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nongoloko lowu u bindzuliwile u tlhela u kombisiwa hi mvulavuli Fernando Mukachwa aka u vonelele la michini ku kumekile mutirhisanakulobye Joaquin Zungane lava nge bye bye.

0: E quan gafa Osa che è l'ampella Se lo salugna Quelli uova, quelli uova in pelle. Le so che cavona si va male in ciumo. Va qua, e a entra un uomo in pelle. Va stiva, cosa na uova, quelli uova. Na cula, na l'intronguan. Carolo, we are na uova, la coco votes, ha un pelle. Marava entra un uomo in pelle. A ku hlavutela ku boyiwa xintihwani loko se yola ku swi xaxameta leswi endlekaka mpela. Kambe ta ku yini ke? Loko hi ta ku 23 horas hi ta va ni mahungu kola ka xitiko xa Dzongeni xa hina ka siku bya nyamuntlha kasi lweyi ri karhi kumana na Zitu Mamboni a ku vo endla mahomu kunene. Hikusa va byeriwile na va ha ri vatsongwatani leswaku heyi loko ku tshuka ku humelela swa ngaku hi leswi u nga endli leswaku ina hikusa a nga tshuka sukela misava kambe hambiloko va byeriwa va ni lolunya le lavo lele a xi tsinyalala va ha jinga ku mahampela ku thwani leswaku a ta khawula se kumbe ku khawula loko hi loko ka ku yini a hi swi tivi mpela 22 horas na 59 minutos de minuto a Rádio Moçambique na ikongoma a Chips na Maputo, Gaza na Anyambani kasi inkwaso ina bala kasona ku mwingiseto kranze kai kuve ani vusiku drinene leswi xirami xi sungula ka kuve xitwala yena ka tsongo oh ku kokata xibalwani mpela uti mbonya akuveni hi tava uta kufumela nakona hi tsatsika leswaku va kona vatsongwana hambi va khaladri lava na vona va kalaka va nga li na swona a hi tiveni ku va tshunelela swo hikusa xirhami xi ba hinkwerhu
1: Emissor Provincial de Gaza
0: 23 horas atikweni bya Moçambique

mahungu ya dzonga ka tiku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumo wu lowu taka na wu lavetela timali ku va wu ta lulamisiwa hi xihatla chumi na tindhawu na ntlhanu ti dilekeke eka nambu wa Limpopo, xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timedikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa emitirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timedikali a ku va ku sungulisa emitirho ya wulamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapandzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi a nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo, ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cencayi. U rhangeli la xikanekiso xa Risanu Garcia xifundzankulu Maputo livelela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga ya Risanu Garcia Ntsindza eka Nhlankulu lava va nga ni swikarhatu swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekisu ntsongo xa Risanu Garcia Euclides Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risanu Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ko xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa ma vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka migodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambe, swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya Amerika na Iran. Francisco Mukanyela a vule leswaku vanatiko va fanela ku va vavambana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhatu swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tihoti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona, lana ku voneliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. A nhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tiphesente loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku voneliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wa nsati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lava a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hi kola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikwala ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria mguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Lionde. Vanatiko xifundzankulu Inyambani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano wo karango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshamitiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, siphu ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
kuva vanga xavisi swa ku dya leswi va yamukeleke ku kota swi ta va pfuna. Eve mahungu ya Dzonga ka tiku.